ni wo o wo ajaga babiloni wo ajaga babiloni wo lule ajaga babiloni wo patapata o pase ajaga babiloni ninu aye re e ti o je ko lalafia loni ko wo lule eniyan e o eniyan bi odi jeriko bi eniyan ninu aye re ko wo lule ko wo lule mo wa gbadua bi le ni ti mo loni ti o njade lori anugba ni oruko jesu lori anugba loruko jesu wa pade iranlowo wa pade anu loni wa ra anu loni loni igbe aye re yo yi pada igbe aye re yo yi pada ise re yo yi pada ise re yo yi pada mo pase awon angeli abani taja awon angeli abani taja keyan jere awon angeli abani sise keyan ri se loni ki won saaju re jade mo ni ki won tele e ki won keyin re ki won tele e ki won keyin re iwo to fe gba owo ni oruko jesu lori owo yen gba wa ri gba se gbogbo ti a pe ni promise and faith ogun yen ko se danu ami korira eran ikorira ofa ikorira ninu oja re ninu ise re ni oruko jesu oya ko pare nbe jesu oluwawa ami olorun ile so mi olorun ile so mi e to be e ju be lo olorun ile so mi ara mi olufe mo gbagbe e fi sokan mo ma nso fun yin se mo wi pe Monday to nbo oun ni o ye ko je birthday mi sugbon Friday to tele Friday e gangan la ma se nilu Isaga so e mura sile gbogbo eyin eniyan Olorun ni e ka wa gbogbo e dakun Olafetia ni Sango gbogbo eyin ati awon eniyan yin e ja pade ni Isaga gbogbo eyin eniyan Olorun ni Eko Afo papa ni Jotun Ilogbo Baba Shama, Mr. Falola, Baba Thomas, eyin ni oludari gbogbo agbegbe yen, Olorun yo ran yin lowo, e seto bi e ti de sibi ase majemu ojo ibi, sori gbogbo yin pata ni mo fe sure fun, pata like eye kan, nta de fe se ni ibi tutun ati oruko tutun, gbogbo yin pata ti e n gbo mi, e ja jo pade nbe, e waye sile. Please, let's come together and celebrate your new baby born, baby of the house. So, imi na ni aburo yin rotimi ile so mi, omo yin rotimi ile so mi, baba si oni. So, nti mo fe fun yin, ororo ni gbogbo yin ma gba, ofe de ni. So, ororo yen la npe ni new birth, new name, ibi tutun, oruko tutun. Labe bo ti wu kori, won foruko tutun pe ni oruko Jesu. Yo si dara fun yin okan yo si bale Jesu alagba wiwa amen ara mi olufe Jesu ati Olodumare ni ke fi iyin ati ogo fun sugbon mo gbagbe se ri te ba ranti arakunrin kan wa mo ma ntenu mo oni otito orin ni sugbon Jesu otito si amo o fi yo oju si agbari eni ti oloju oni ko lo we oni mo se ni ki wo na wo e pelu ise anu yen so gbogbo eri to wa lara e pelu adua yo si lo so oni oni kan soro ni otito Jesu fagbara we mimo awe oni je odagutan iwo agbekele ore ofere awe oni ni je odagutan uruko Jesu o dara fun yin mo de so fun yin e mura o ose yi ni last week te ma fi get here so loruko Jesu o dara fun yin awon te ba fun won mo so fun yin ilu tun yen sin egberu mejo atapokun abo ni e so pe mo fi so seed o fi da sise oluwa iyen lori ise anu yen back to sender na egberu kan abo ni so eyen na no egberu kan ati 300 e so pe mo fi e fi so seed e da sise oluwa ororo anu oba te ba ti gba e fi egberu kan e fi so seed iyo e fi egberu kan e fi so seed loruko Jesu yo dara fun yin e ma gbagbe ara mi olufe gege bi mo ti so ni agbara lowo Olodumare ni Friday ti se ola Friday
ipade wa ipade meji mo ni ikoni mo se gbogbo eyin ti gbogbo eyin ti PWD agege gbogbo patapata abulegba aboru iyana paja egbo egbeda gbogbo yin pata e ma bo eyin ti sasa e ma bo ni mo se mo nbo ni mo se ororo ti yin iyo ti yin ti mo ko wa latori oke papa julo awon sewura kan wa ta fe fi gbadura e ma bo ni mo se nibo ni ni mo se gbogbo eyin ti o di olowo e ma bo ni mo se nibo ni ni mo se te ba ti de mo se ele lo si onile gogoro onile gogoro nibo ni ni onile gogoro yen e gbo ara mi olufe ele lo si idera cinema hall e gbo lekan si idera cinema hall that is Tadeyo Street number 27 and 25 Tadeyo Street Idera Cinema Hall koju le karun si onile gogoro bus stop so ago meje aro la ma bere mo de ma sori ofe ni ago mokanla e de mo pe mi kin koja time yen tin ba ti sori ofe mo pada lo si Isaga so ni Friday yen na ti Isaga ago mejo aro la ma bere a ma pari ni ago kan lati moshi si Isaga is just 45 minutes loruko Jesu yo dara fun yin eyin ti Isaga e mura sile o mimi fe mi owo agbara fe rin e de mura sile tori pe o mi si oni o pete gburu e keyin e ri lagbara lowo Olorun loruko Jesu yo dara fun yin okan yin yo si bale yen ni koko gbogbo iwo ti o ntaja oja re oya ise o lo dede e ja pade ori ogun promise and faith tabi on the ruwo si ori e e ja pade ni Isaga tori wipe Olorun be laye sibe niboni ni Isaga Sabo Under Bridge ni Onijoku Town Hall e to dabi re ni ojo Saturday gbogbo eyin eniyan Olorun ni Ikorodu ati agbegbe re Ikorodu gbogbo yin pata ogijo e mura sile e lo si ta elewa junction te ba ti de korodu rather about ele lo si itelewa junction te ba de be e bere ogba garden ti won ti n se soji ogba to wa ni itelewa rather about yen legbe titi bayi lenu ona yen e ri awon oranse olorun nbe ororo back to sender ise adua anu ise iyo yen e ri gbogbo e nbe loruko Jesu iwo ni e ri kan enikan gbo mi e ma gbagbe gbogbo ojo Tuesday Fuya Street ni surulere ni Randu Avenue junction community o tu wa nbe ago mejo aro si ago mejila mo fe ko da si ipade yi mo de ma sure fun e awon prayer warrior wa bere lati 1200 naira tabi 2200 account number church re 00699361107 bole kan si 00699361107 Access Bank pe ero ibani soro e fun e kore alaye 0706717 0079 e ma gbagbe ara mi olufe ni abaranje e gbiyanju ni ose yi bakan na e ma gbagbe perete loku nipa ti ise adua anu yen iwo to ntaja ise o lo dede contractor ni gbo gbogbo awon kan wonyi ori ofe ni e lo si abaranje kelo geti e yin ara ikotun ijegun ijege mo je dodo yanu jigbo te ba ti di abaranje road ele lo si Alabama bus stop ni abaranje road testimony e po Alabama bus stop number 1 Oyewole Street ni le baba Oyewole e bere so ororo iyo gbogbo e pata lo wa nbe ati ororo anu God bless you it is well with you oruko mi ni Woli Rotimi Lesomi.

olugbọn agbọn mi saye are saje ki n gbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn n lo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro toni oro ebu kon o oro egansiko ni mo fi n so fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ijega ba famile te ntuto e je ka wawo ebole ni ilu aje dibule e tun wo ki n tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimoye awon eniyan ta jateran ni nkolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlu won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bo olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin di won pe kikaluku pada saye dipo oru awon won won yi won wa yan awon civil defense ni po si e n ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu aje dubule wa lorilede wa nbi debi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole ole o ko lo ni gbogbo n ta won ta ni lalumani le nla won ka ba n ko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si n so pe bo asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batu mo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni nsin boru aje wa ti se ku re tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba ro ri jinle asiwaju mo po le di be mu n lo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wu bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko n gbogbo ko le baada enikan ki jawade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai

0: Biodun.
1: Eh, Kayode.
0: Ah, ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro
1: yi. Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata ati.
1: Ata ladari le si.
0: Ah, si ni boju lai pare re sa.
1: Ko se se, ko se se. Ta ba ti domi tori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun.
1: I'm here.
0: Oh, to di wo

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura ni le gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura so things don easy for Nigeria now

0: ni abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19
1: eshun baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoro le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
0: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to ngba mi ninu ile elomi ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro ohun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara Bello mi ba ti egbin eju to so run wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni e ni o je bi ogun seju ogbon seju koni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti e na ni popa loju orun to ba tun gbin eju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe nsele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baboke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baboke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ikan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni taitai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa telese ohun bere si ma kan gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbiyanju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baboke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni won ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe lọgun olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun won ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baboke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: esho baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe

0: gbadun adaba
1: mo gbadun adaba
2: o gbadun adaba
0: gbugbu wa na gbadun adaba
3: ile ise to se o ki o fenfe o kenke o wa sewewe o du bi lu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm
4: 24/7 abami
5: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
4: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lo.

0: ti endorse me.
1: Oye kasan iru owo ta tin lanfani ati mo gbo wa iko ni adaba FM 88.9 be na la wa yi lori eto aye dori lo de
0: sebi a lo tun mo zin gbo mo de ti endorse recently agba
1: ya to ti de ba se de niyan
0: wani wani tori pe wa loko
1: je ki won mo ni gboro aye ipa to ti balẹ sori eto aye dori lo de ile ise to nse gbogi 24/7 ba mi jo awon gogo na so ni gbo eto yi e ka san o ni bi e tin gbo wa

0: wani koja sanango
1: ko tori pa bo si
0: koja sanango ko
1: abala e ba wa da si losan tuni
2: eni ko ya mi lo fun bi ose kan ko to pada gba eto yen ro si
1: bi eja tu sare doki lohun an pada bo eku kale
3: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
4: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o kagu eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ara danu, logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo na da ki fun te gba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: lẹ ni koko lo ba ku nle oba sa ku nle o ni pe ohun o le duro toko mo ati wi pe iya ipo o wa lo ofo mo le omo ohun o ti ipo mo odun meji o gbe le to ti gbe le
1: o ti japa
0: o japa okay o ko fa lomi o bere si toju omo yin o da po momo
2: eyi to ya fe ba na
0: omo dagba o wa se tan to fe se igbeyawo ni ya ba yoju ke
1: bo ni ya omo
0: o le mi na ni ya omo won ni fe lomi se mi ki lo sele gan e ni fe lomi se mi imi gangan na mo bi inu mi mo gbe si
1: ori olori o ni gba se
0: ori olori o de ni gba se mi se omo ba yari pe n o da yin mo eni ti mo damo o na ni yawo baba mi yi o na lo si gbodo si ya iya mi ni bi jo gbe yawo iya ba yari bi pe eje mi ni emi mo bi ki lo le sele o se le dizo mi bayi ko possible enikan o si ni gba ise mi se
1: ojo lake
0: oro ba di isu atanyanyan
1: yan pepe scatter
0: e dakun egbo kini ko wa sele bayi se ki ya wa se ise iya e pe emi mo be omo mi o oya emi na mo si ma se ya
1: ko mo jebure
0: abi ko mo jebure abi ki iyawo baba yen ko se kini ko sempe en to tin tojo omo bo lati gba yi
1: o je keni to bi mo ko joko
0: bi baba se lowo leran re tin wo o wo se
1: oro si wa lenu baba
0: oro wa si wa nbe o wa pesi je egbon kini koko o se kini ki ya omo o se kini ki iyawo gangan iya to toju omo kini ko se abi kini ko mo wa se gan oro ti doju e
1: doju ogbagadi
0: 0816251991 0816251991 baba jiro lo se hello e ka so
3: pe me joda
0: yes sir
3: ka fa sa uruko ojo si ban sayo ni bayin o
0: ami
3: uruko mi ni Wole David Solomon emi n be lati lo ka koko
0: aya n gbo yin
3: se ri iya yen ko sempe
0: iya wo nbe
3: iya to bi omo gangan igba to fi omo sile lodun meji se o n gbe pe o si ma ta omo lo ni to ba ipo mo e wa ti wa ku lati gba won yen
0: o lo na
3: be pe ko re ni toju ohun
0: o lo na be ru ori ni novisa lo
3: gba o gba ipo bojo fe ma ri niyan omo yen gangan lori di omo yen gangan lori decision ohun lo ma me to ma joko gege bi iya ohun iya to tojo omo kuro gege bi iya omo omo to more ni to epo ma to more ni a so pe ko iya ohun wa joko igba ti ya bi omo to sa lo si ko mo pe nkan o ma pada lo jayo lojo waju eleyi o de ko ma ko awon obirin logbon
0: e seun ati yon ta fe yon be ogeni joseph egbo
1: mo lo ye ko ma ko awon obirin logbon
0: o lagbara be ni 0816251991 eja to welumi hello e ka so
4: hello e ka so ta
0: e ma seun
4: e ku eto sa
0: e seun o
4: obirin uruko mi jade bi kila to gba sa ko
0: be ni e seun
4: oro te so yen o sele si emi ti mo wa ni bayi ibundo gba yes baba mi ni ko ti e ri ti wa wo amo kan la ni mo mi wa di fun
1: wow
4: won ri ikokan se si bi si aye ora rara baba ti wa fe se yawo a ma wa agbada sorun a so wa joko baba
0: yawo gege bi baba
4: gbon ni ojo e ni sugbon ni ojo ti temi yen sa mo yari
0: le ba yari
1: e fariga
4: be ni to je egbon mo mi mu awon lo se baba ti ni
0: wow
4: ki omo yen ma je ki baba yen joko won si na lalu bari kai ja rara
0: kai
4: won ba won joko rara o ti ko je ko tuti won
0: o lagbara
4: oju ti ya yen Kesi mo ri so si si kan wa lowo omo yen sasa.
0: Oda, e seun. Ati yon ta fe yo experience ni. O ti so.
1: Mo lo sele sa won.
0: E now. Eja tun welomi. 0816251991. Awon baba alagbada. Mama agbagbada bo njo nke ye omo.
1: Ati ya onigele.
0: Ati ya onigele yeye. O lagbara bayi. Won si ti pomo, won ti pomo ti lati keke. Hello.
5: Hello sir.
0: E ma ka san.
5: E ku eto yi sir.
0: E se mu.
5: Olorun a ma ba yin to.
0: Ami ami ami. Oya n gbo eh. Odo yin lo ti ja o.
5: Hello Okuku.
0: E ka san.
5: Opo emi joda.
0: E se mu.
5: Opo eto yi jin na ka safa du na ta ide opese.
0: Oya n gbo yin.
5: Se ko ma je ki ba iya yin baba yin joko rara o. O ma je ko joko to ko so ti sele si abu mi kan ni tan gba kan bo ti wa yen. Baba ko

0: ni dawa ija usi always guide you know ema pe number yen 091 60 62 63 091 60 62 63 abi be ko ni number yen gogo na ni e ma lanfani ati pe eyin kan so fun pa yin na fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture ladugbo yin bi o se dodo yin eyin pe won ejo soro papo awon mo ti ma send e oju e lo abi na
1: won ko ni ketiketi
0: abi o won ko ketiketi eyin mi ti wa nle agbara asiwaju ayan nilu laramoke mo ki e daada ori e wa nbe oya o kilo ilu to tun fe lu loni mo da luru ayan mo da luru o ayan mo da luru o oya onda Into wa lu wa o wa simple
1: o si straight
0: o de straight
1: oja gere
0: o ja gere gi o ayan daluru loni ti n ba igbo boles ko layan daluru
1: abi ayan bi odun
0: abi ayan bi hello
2: ko yo mejo da
0: yes sir
2: woli david solomon
0: woli
2: emi be lati lo kakoko
0: okay
2: o to gbe kale
0: eh ah woli ja o ti ja o ti ja o ti ja odo yin ni o
2: hello
0: e ka san
2: bonus e fesun kan lo lewo ni ko lori
0: bonus lo lewo ni danu
2: bo e ti fesun kan lo je lewo ni
0: da pe lo le bo mo kini
1: alagbara ni
0: mo saju mi gba
2: e ku eto e ku eto
1: e se baba
2: e to mi kin dasi rai dasi inu mi o se do
0: eh e ma binu to ba dojo mejo
2: wallahi abala ko ire mi kin dasi
0: eh to ba dojo mejo e ma binu e seun
2: Ese.
0: Oda eh molunu. 0816251 9991. Hello, e ka so.
3: Ayan bi odun ni latako.
0: Ayan bi odun.
3: Ah, ayan dani.
0: Ko da nkan kan ru, ko da kan kan ru.
3: Ejan bi odun.
0: Oye bi
1: gbinyanju.
3: No, am
0: gan gan gan. Kini ja gan gan gan.
1: Soro jaki.
0: Eh eh.
1: Soro jaki.
0: Oro. Ori. Ori.
3: No, dare jini. Aba ku e lobi. O ba ba je.
0: Eh eh. Ko ma je. E ma je.
1: Mo se take lo o.
0: Mo si ma so pe ta gba lara ba ge obi fun e ko se kini. Ko ma je abi. Lo ba soro fun e gba o. Ola gbara. Orin te eyan ba si mo yin mo ran mu ko ni. Aya bi odun fe gba wa.
1: Mo se take lo fa eyan bi odun o.
0: Eh na.
1: Ko ma fi awon se wa.
2: Opo mi joda.
0: Yes sir. Eni la kasafa. Ah ah o ti da. Mo wa jara won. Hello.
2: Ta ba ni wale.
0: Yes sir.
1: Joge.
2: Eh ni ojo la gbo Olorun.
0: Joge.
2: Ayan o daluru o.
0: Ayan o daluru.
2: O dogedegbe.
0: Eh oya.
2: Tadu wa ninu ogba mi.
0: Omo kekere
2: ko. Tadu wa ninu ogba mi.
0: Omo
2: kekere kan ni
0: ti
2: ti wa wo.
1: Ma
2: wa
1: wo. Wo kini? Lai so mo primary 1.
0: Jo get sere pajina. Jo get o ti sere pajina. Won na ti igba keke. Hello. 081625199991. O nga gana ni number e. Hello e ka so. E ti wa nbe.
4: Hello.
0: E ka san sa.
4: Ayan Femi lato.
0: Ki le pe?
4: Ayan.
0: Ayan Femi.
1: E ka bo.
0: Abi ki le pe?
4: Da.
0: Eh?
4: Eh? E mo bo se ri.
0: E fe mo bo se ri?
1: Eh?
0: E ma mo.
1: E tu.
0: Oya. Won sa. Won ti sa lo. Hello. Hello.
5: Hello.
0: E ti wa nbe? King of boys.
1: Kaabo.
5: Yo ta fo.
0: Ami, oya. Ki la yan so?
5: Omo babi.
0: Eh?
5: O jo omo babi.
0: Ha.
5: O pa jo omo ba, o jo omo ba, o jo omo babi.
0: O so omo babi. King of boys. Olorun omo ba wa nun to lu, sugbon e gba.
1: Mo gbe gu daada.
0: E gba. Be ye so pe omo ba wa ori mi kokko wo pe. King of boys be gba kini. Oya. Ah, what you lo? Ah, kini. Kini. Wani ha.
5: Ori wa.
0: Otto. Hello.
6: Ma bon mo ba wi.
0: E ma ba wi.
6: E mo fo mo ba wi.
0: Eh.
6: Eni ora kan ti o gbe nkan e mo bo mo ba wi.
0: Ka ma bo mo ba wi. Eh.
6: O pe mi joda.
0: Enji na kasafa.
6: O ga kan be o.
0: O lagbara. Ka ma bo mo ba wi.
6: O la ba se ti se mi nkan te mu buro pe wo ya o ti da bi so ni yen o. O pe mi joda.
0: O da na. Eh gba sa. Eh, kini de wa ro, omo ba mo tun ti wa so pe omo ba wa nu e. Eh. Eh. Hello.
7: Hello. Hello sir.
0: E ka san.
7: Iye de ka so oruko mi ni Ayo Okira lati Oga Koko.
0: Ayo ki le pe.
7: Okira lati Oga Koko.
0: Okira, se ilu yo kira ju.
1: Okira pon.
7: Ba, o ilu na kira
0: pon. Okira.
7: Kira pon, kira pon.
0: Hmm. Oya, ki la yen so.
7: Bi tomo ba ko
0: oh
7: bi tomo ba ko emi o le do ba be seni ti mo ju lo bi tomo ba ko
0: ah ki le gbo ko yi
1: oja na
7: ayo okira lati oka koko
0: ayo okira ilu
7: lati oka koko
0: ilu ikira
1: okira lo
0: e wa
1: okira.
0: E wa foruko yi e fi gbe danu pe okira lo so
7: be okira
0: Mr. Ayo e pa te wa fura yin.
7: Okay sir, mo ti pa jobe.
0: E pa da. Oya, mo number yin, wa le e gba.
1: E ma pe number yin.
0: Olorun e gba.
7: 081.
0: Ehn.
7: 53.
0: Ki le pe?
7: 53.
0: Ehn.
7: 42.
0: Ehn.
7: 77.
0: Ehn.
7: 50.
0: 50.
7: Be, e wa te wa ojo.
0: Mr. Ayo Okira, ese adupe. O lagbara. Ogba won gba dada.
1: Ogba gidi. O tu gbegun dada.
0: Emi o le do bale, feni ti mo ju lo bi
8: tomo ba ko.
0: Ayo. Eh? Won get e.
1: Won ja net.
0: Ah. Mr. Okira. Mr. Ayo Okira.
1: Okira gidi.
0: Okira o de gba. O ti gba bi tomo ba ko emi o le do bale feni ti mo ju lo on bi o da ko mo do bale fun mo ba. O to be. E ja mo rele asigo ti lo Mr. Joseph Ileya.
1: E se pupo adupe te ti gbo wa ni ose yi. Wo ye ose to mo ni ke ti ja jo pade.
0: Awon to fe ja lagbata.
1: Gbogbo eyin te fe je lagbata 24/7 abamecho. Number yi ni ke ma pe.
0: E ma pe
1: 091 60 62 62 53.
0: Lekan
1: si 091 60 62 62 53.
0: O gaga na ni number an ke ma lanfani ati pe ojo mejo na la mo pade lagbara lowo Olorun ayan odaluru mo bayi on ti gba o Mr. Ayo
1: Okira
0: won ti gba nti han ojo mejo la mo pade lagbara lowo Olorun ire o
9: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
10: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lulufere iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte gugba.

0: Mose lo se ti odo an so ranu nitori pa Olorun je ki Mose mo pe Mose iwo gan fun ara anu lo ba ede mi ti mo to dey o ba mo ti lebe o ba ti pa danu e wa kiyesi Mose wa da be gangan mu eyan won ni tula si lo fe ba egbe oni o si aye oni gangan mu e gangan ile aye ni e kiyesi sa won wa se Mose ni tula si baba ati iya re won pa nu ko pe omode ah ni fo wa ara wa sira wa a won ni pa ogo aye e yo lo won si gbe Mose won lo gbe si ti odo nibi ti omo birin Pharaoh ti nwe ibere awon to ya ko bere ni wipe se en so iroho mi kere ni ta lo gbo omode wa si bi o tumo si gba ti wa nji mi wo nigba ti mo ba ti wa nwe ko bi be ko pa omo na danu rara o ko pa o bibeli so pe daju daju ikan ninu awon mo eberu leleyi o da mo omo gbe ki so mo Egypt bodadi iwo ni ko mura ko wa si pade arun la fun imuse ki won na le ri imuse ki gbogbo ebi e ba le yo ki gbogbo ile yin ba le yo wipe ah opelope lagbaja to sile ko baba mi aleyo kan ba lo soro oye lagbado bo ba ti le yi eyo kan ona ti la fun won to ku ni e kiyesi sa eni kan lo ninu arun nu ebi yin o si mo pe iwo to ngbo mi ni iwo wa san diyele arun yi ko ri arun gba ko wa wo ti o tele ninu ebi yin gbogbo idile yin a ma bo won a ma si won won ma ra baba ni waju re nitori pe kini iwo ti ri ona lo na niyan e kiyesi sa e gbo mo se jade ni kete to jade ori se awon to mo ba yin toju e ni oye ko be pe ma foro lo mi nda si abojugun leba ye ti e ti to ya ko fun niyan wipe ka pe o si bi amo e kiyesi ba arun ba soro atako ki gbe ri tade atako ti po fun e ni gbogbo irin ajo aye nitori pe kini anu o ti dori aye e atako ti oludena ti po loju ona aye e nitori kini anu o ti soro ah abiru ayan mo ti wa gberin lori aye re bayi nitori pe anu so e lowo anu so e lese e wo kiyesi dadi anu mo wa ni anu de fe soro baba to gbo mi e mo wo bi ojo anu se fe ro leyin lori e sa e gbera nle e mo dagula ojo to Friday to bo ina ni ojo mesan oni ago mesan aro lo ma bere e gbo dadi e mo dagula ojo kan kan di logun ogun odun ojo ati ojo kan kan di logun dija mimu o wa nile ibugbe o wa nle iwo sa ma bo ko wa pade arugbo ojo oba mi tin sa mu fe ni to wu eh ase kan mo ku ore ni o tin duro di o ko wa ni da ko luwa duro di o kan lo ri o e sa e gbo mi dadi eh ko ni da ki olorun duro di e ko wa di pe iwo lo wa ko wa ni mo duro duro mo ti lo ni ngba mo ni ko wa pade mi to wa kari ma dagula ma je kan kan o to je eni to lo fi ko mo sasiko yen so fun wi pe a ma so mo loruko tin ba de bo ba ti ra anugba owo so mo loruko o fun bo ba ti ra anugba owo esiku iya e bibeli gan so gbo ni afa oku si kan ma ti ra won bo ba gbowo la fun si yo gbagbe po wa ori e wo wa gba ko wa gba anu to fi owo na e sa ma kuro legbe sabojo re inawo e kuro legbe sabojo iwo wa gba anu to fi ni wa legbe sabojo to je pe won mo fi party dro ni won ni shamo o ti de en lowo lowo ni je shamo nu en ba lowo lowo laye ma foro duro de bo ama en jo ba ti ni lapo ke la idea bibeli so fun wa ninu wo ni wasu o ni ilu nla ilu kekere kan wa o ni oba nla kan si sigun wa ti won o ni be ni okunrin kalaka kan be ninu ilu na to si fi ogbo ori re to fi gba ilu na sile lowo ilu nla to sigun to wa yi o ni sugba ni kene ko ka si be ni ohun re ko toke nitori ti se talaka dadi talaka ma taraka ni talaka mo taraka ni mo tun wi fo talaka mo taraka ni oku ti mo taraka lo ni o do pin ninu aye re wa ko wa gba anu ko ye taraka e n go ba ti mo won le ti le kun le wa boda yin lo mo yin e so fun pe mi sin le eh o ya yan mo e bota e lo mo se re ta to ba ti bi mi e so pe mi sin le o ri e n gba to je pe talaka ni amo be yan ba se ra anu gba ami talaka mo pa re ni e sa Abraham baba la wa ra anu gba to be to je pe oba so oba solomon so pe ma ko eru lo ko fun mi lawon eniyan oni lala emi ti fi oluwa olodumo re bura wipe mi o ni mu lati foran oku oko lati foran ohun titi dori oku bata ninu eyi ti n se tire wo afeyi ti awon omo odo mi ba mu nikan oya mo keru e lo ki wo kan mo ba so wipe emi ni mo so Abraham di oloro ha dadi e gbo mi dada sa olorun fe se senu aye yin ki gbogbo won ti wo enu si yin lara kan ye wo enu si yin lara o de mura ko gbera le bo ya tun gbodi keji na ka gbo jingun yen lekan si eh anu fun imuse nla anu fun imuse nla oya oya ja gbo
1: lagbara bi ara o eya juda eh
2: ti ude eya juda
3: Your godly Ebziba Beula Global Ministry behind Comprehensive Health Center Isakumi Kareakoko Olumpeyin si akanse eto olododun oni wakati 18 annual

0: sala tagun eyi ta sa lorun ta ti ko wa lati ilu seyin oro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa jafani re nle se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so tun to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni won ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun won ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sebu o 64 60 64 19 o sebu o 64 60 64 19
1: esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbasese ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni maraka to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon awon ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode laari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin n pa ti wole ba wa se odo mi ka wa janfa ni ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun.

0: Adaba. 88.9 FM la ń gbọ́.
1: Ìròyìn náà rí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti kéde ọ̀la tí ṣe June 12 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti ṣe àyájọ́ ètò ìṣèjọba àwa ara wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mínísítà fọ̀rọ̀ abẹ́lé Olúbùnmi Tújì Òjó ló kéde èyí tó sì sọ dímọ̀ wípé ọjọ́ ọ̀hún òun lọ jẹ́ pé wọ́n yà sọ́tọ̀ láti lè mọ rírì ìgboyà àti ìfarajìn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n jà raburabu fún ètò ìṣèjọba àwa ara wa àti tí wọ́n ṣe ìrànwọ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látìgbà tí ìrìn àjò ètò ìṣèjọba àwa ara wa ọ̀hún tó ti bẹ̀rẹ̀. Mínísítà ọ̀hún ló tún wá fi ìpinnu ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà múlẹ̀ fún títẹ̀lé òfin àkóyawọ́ àti nírìdájú wípé ọwọ́jà ètò ìṣèjọba àwa ara wa ó túnbọ̀ ń wà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bákan náà lọ́rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n lo àkókò náà láti rí dájú pé wọ́n túbọ̀ ń sànà ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí àti ìṣọ̀kan tó fi mọ bí bọ̀wọ̀ fún òfin kí wọ́n sì kó ipa tiwọn nínú ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ètò ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà George Akumi ló ti fi léde báyìí wípé digbí òun náà ni ètò ìṣèjọba àwa ara wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló sì ń fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ láìwo ti ìpèníjà èyí tí ó jẹ́ pé ó ń kojú ìlànà ètò ìdìbò àti ètò ìṣèjọba lórílẹ̀-èdè yìí. Akumi ń lọ jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ náà nílùú Àbújá níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti ṣe àyájọ́ ètò ìṣèjọba àwa ara wa tọdún 2026. Ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ní ìlọsíwájú látìgbà tí wọ́n ti padà sí ètò ìṣèjọba alágbádá lọ́dún 1999 tó fi mọ ṣíṣe àṣeyọrí lórí àwọn ìlànà ètò ìdìbò eléyìí tó ti wáyé. Bákan náà ni Akumi ọ̀hún ló tún tọ́ka sí wípé ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ètò ìṣèjọba àwarawa àti ìtẹ̀síwájú rẹ̀ òun náà ni kó túbọ̀ mọ tẹ̀síwájú kò ṣàìtún wá yànnàná àwọn àṣeyọrí eléyìí tó ti bá àwọn ohun amáyédẹrùn ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé lábẹ́ ètò ìṣèjọba àwa ara wa náà. Ó wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn tó lówura fún ètò ìṣèjọba àwa ara wa kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ papọ̀ fún ìlọsíwájú ẹ̀. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ló jẹ́ pé ó ti ké sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n rí dájú pé wọ́n ń san owó orí wọn pẹ̀lú àlàyé wípé ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àwọn ohun amáyédẹrùn àti ìdàgbàsókè rẹ̀ ó nílò bí ìjọba bó ti mọ́ pawó wọlé lóòrèkóòrè. Yìí ṣe ni ààrẹ ọ̀hún lọ́pa àrọ́wà yìí lásìkò tí wọ́n ń se ojú ọ̀nà nílùú Àbújá. Tinubu ẹni tí igbákejì rẹ̀ Kasim Setima tó sojú fún ló ṣe àpèjúwe ojú ọ̀nà náà gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó ṣe pàtàkì tó sì jẹ́ pé yóò túnbọ̀ mú ṣe ìrànwọ́ lórí lílọ geere àwọn èèyàn lójú ọ̀nà àti ètò ọrọ̀ ajé gan. Bákan náà ló ní àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè ohun amáyédẹrùn ọ̀hún ìlọ́jẹ ohun tó mú múláyà ètò ìṣèjọba tó wà lóde yìí tó sì jẹ́ pé ó nílò kí wọ́n mọ láǹfààní àti pa owó wọlé lábẹ́lẹ̀ lóòrèkóòrè. Tinubu ọ̀hún kò sì wá tọ́ka sí wípé àwọn ojú ọ̀nà àwọn afárá tó fi mọ iléèwé àtàwọn ilé ìwòsàn òun náà ni ó jẹ́ pé wọ́n ṣe eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n ṣe níbàámu pẹ̀lú àwọn owó eléyìí tó jẹ́ pé ìjọba tó ń pa wọlé ni. Wọ́n wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n túbọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún ètò ìṣèjọba eléyìí tó wà lóde yìí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ bóyá sọ̀rọ̀ dánilójú fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wípé ìṣèjọba rẹ̀ yóò tẹ̀síwájú láti máa kó àkóyawọ́ lórí àwọn owó ìlú. Iléeṣẹ́ ààrẹ ló jẹ́ pé ó ti sọ wípé àwọn ọmọ sí àwọn ikọ̀ kan eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n ni wọ́n gbéra wọn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ lókè òkun tí wọ́n sì ní àwọn ọkọ̀ ọ̀hún kò sí lábẹ́ ètò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu rárá. Ẹni tó jẹ́ olórí àwọn òṣìṣẹ́ ní ọ́fíìsì ààrẹ yìí ni Fẹ́mi Gbàjàbí Àmílà ló jẹ́ pé ó sọ ọ̀rọ̀ àsọyán yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi ìta lónìí. oni ijoba oni anti gba o lori bi enikan tin o poruko re ni omoba adeniyi adeyemi bi o se ti so wipe ile ise are o ti yan ninu igbimo ohun lati mo samujutu e gbajabi amila o toka si pe yala igbimo ni abi oro pe won yan enikankan sipo oni ijoba ko se iru e rara won wa ro awon iyan awujo ki won fi ipatari iyan sipo ohun ati iko na danu Ilegbimọ sojo sofin apapo le Nigeria nlo ti fowo si ilana abadofin agbekale olopa apinle kaakiri orilede yi awon asofin ohun lo je pe won fowo si ilana na nibi ijokole nibi ti awon asofin to tobi orinlelugba o le mesan ti won ti dibo lati se atileyin fun agbekale olopa apinle ohun abadofin ohun lo je pe yo fun ijoba lanfani lati se idasile olopa ipinle pelu akitiyan ati le ridaju wipe eto abo o tun ba wa lese kuku labe abadofin ohun oni olopa ipinle ni won ti ni ilegbimo asofin ipinle ohun na ni yo lanfani lati fowo si dofin ti o si gbodo ba ilana mu ba kana ni abadofin ohun ina je pe o fi aye sile wipe go awon gomina ni yo mo yan awon commissioner fun olopa ipinle ohun ti ilegbimo asofin ipinle to si gbodo fowo si abadofin ohun o na lo je pe yan tesiwaju nle igbimo asofin agbale yi to je pe nse ni won yo tun fi sowo si ilegbimo asofin ipinle ko to di wipe are buwolu ewe ilegbimo asojusofin apapo le Nigeria nlo ti yan Fred Agbedi gege bi adari omo le to kere julo ni ilegbimo asojusofin e to je abenugan ilegbimo asojusofin ohun Tajudeen Nabas nlo kede iyansipo yi ni bi ijokole to si ni igbesi ohun ko seyin bi awon omo ilegbimo asofin to kere julo bi won se fenu ko si bakana ni agbede ohun lo je pe yo gba ipo lowo Kingsley Chinda eni ti o kowe fi ipo re sile lati lo deje fun ipo gomina omo ilegbimo ilegbimo asofin ohun nlo tun kede oruko Abdul Samad Dasuki gege bi igbakeji adari omo ilegbimo asofin to kere julo ate Mansur Soro gege bi akojanu le fawon omo ilegbimo asofin to kere julo ohun bakana ni Abbas ohun lo wa ni iyansipo na lo fi idi emule lori awon idari awon to je adari ile asofin bayi bakana ni ikede ohun lawon asofin to je egbe alatako ni won fi ni inu won dun si alaga egbe oselu APC nele ye Natawe Iwada lo je pe o ti fi lede wipe egbe oselu ohun ni won karufin daada ti won si ni awon alatileyin lati le ri daju pe won jawe olubori leto odibo gomina ti nbo nipinle Ekiti ati eto odibo are eyi ti o waye lodun 2027 Iwada ohun lo je pe o soro yi nilu Abuja lasiko ti won se ifilole awon omo igbimo olupolongo ibo le fun egbe oselu APC leto odibo gomina ipinle Ekiti eyi ti o je pe won tun gbe ase egbe oselu APC on le gomina bi odun Oyebanji lowo o gboriyin fun ise takuntakun ti gomina Oyebanji to ti se to si toka si awon aseyori ta tiri igba igbadun awon ise akanse ile to je ohun amayederun ati amojuto eto eko eto ilera ati igba igbadun awon araalu alaga egbe oselu APC ohun oni egbe oselu na ni won si duro digbe lati le ri daju wipe won se aseyori leto odibo eni to je olori ilegbimo asofin agbale ye senator Godwin Akpabio na oro awon to je pe omo egbe ohun ti won fe dije fun ipo kan tabomi lodun 2027 ki won gba ibi ti abajade eto odibo abenu egbe oselu ohun to wo si wole alaga igbimo to ri se eto ipolongo ibo na to tun je gomina ipinle Kaduna Ubasan ni oni igbimo ohun ni yo gbajumo sise akojo awon eyan lese koko kaakiri awon ijoba abile ati wodu nipinle Ekiti Senator Yemi Adaramodu to je pe o nsoju ekun idibo Gusu Ipinle Ekiti nile igbimo asofin agba ile Nigeria yo ma kopa lori akanse eto nile ise adaba FM lola ode yi eto ohun o nlo je pe yo waye laarin ago mokanla aro si ago mejila Adaramodu ohun ina je pe oje omo legbimo asofin agba le yi to si je agbenuso ile igbimo asofin agba le Nigeria oni ireti wa wipe yo ma soro lori oro oselu nipinle Ekiti saju eto dibo gomina ti o waye logunjo nipinle na bakan newe ni yo tun soro lori awon aseori eleyi ti gomina isejoba gomina Oyebanji to ti se atawon mi senator ohun ni ireti wa wipe yo tun boju wo oniru awon oro oselu papa julo lori ona bi alafia yo se ti joba lasiko eto dibo eleyi to nbo etetiliko gomina ipinle Eko Babajide Sanwo-Olu lo ti fa igba keji re Obafemi Hamzat kale gege bi omoye ti o je oludije fun ipo gomina leto dibo odun 2027 Sanwo-Olu ona lo kede ye lori itakun X re to si kede ar omo babirin Damilola Sonayo James gege bi igba keji re gomina ohun oni memo awon eyan na gege bi oludije ina je ifarajin egbe oselu ohun fun eto isejoba komo tesiwaju o se akoju Hamzat gege bi eni ti o je eni ti o fara re jin fun ise ilu to si je wipe o tun je ale enti on le gbokanle to si ko ipa to joju ninu idagbasoke ipinle Eko Sanwo-Olu ko se tun wa kede eni ti o je igba keji re na gege bi en to je adari re to si ni akole to yanranti papa julo lori idagbasoke ilu ati iru awon odo lagbara o ke si awon megbe na atawon toro kan lati se atileyin fun awon eyan ohun leto odibo to nbo Minister Keji Faro Eto Abo nile ye Bello Matawale loti ni are Bola me Tinubu lo si je o lo se lo to dro digbe to rese wale dada ni akpa iwa orun ariwa orile de Nigeria to si le lanfa ni ati jawe oluburi leto odibo odun 2027 Matawale ohun lo ni akitiyan awon to je egbe alatako lati ma foju meri eto isijoba na oni ko ti e kan are rara o lori awon ise takuntakun eleyi to nse o fi esun kan awon iko egbe alatako wepe awon gan na ni won gbe sumo mi oro iroyin eleje kiri lori papa julo lori oro ipinije eto abogan lati le ri daju pe won foju meri eto aseyori eleyi ti ijoba to ti se Minister ohun ko sai wa gboriyin fun awon iko omo ogun orilede Nigeria atawon iko ileto abo mi fun akitiyan won lati gbogun ti ipinije eto abo papa julo lapa iworun ariwa orilede Nigeria Matawale ohun oni awon iko omo ogun won ti se iranwo lati da alaafia pada sopo awon ilu ti won si ni awon ara ilu gan tin pada soko won o wa ni oni igbagbo wipe aseyori yi ti isejoba to wa lode yi to nse leka eto abo ati awon ohun amayederun ise ogbin ohun na ni yo tun bo so bi atileyin re yo se ti lowura si daada lodun 2027 ajo eleto abo DSS atawon iko mogun orilede Nigeria ni won ti pinwo awon iko daran kan lori bi won se gbianju lati fe ji awon akeko ti won se idanwo wa eki lowo lawon apa ila orun gusu orilede Nigeria gbe ninu atijade ti ajo DSS ti won fita ni won ti ni erongba ikolu ohun ni won fi sun awon ilewe kan nilu Enugu Anambra ati ipinle Imo ninu atijade ti won fita ohun lawon eko ileto abo ni won ti ni won tele muye ti won si gbena woju awon atilawe ohun nipinle Enugu bakan na ni won ni won ri awon nkan ija olorogba lọwọ won atun adogbamu to fi mo aso eleyi to je ti awon agunbaniro ajo DSS won fi esun kan wipe awon afurasi na ni won gberu ti won si dibo gege bi o se gege bi awon agunbaniro tori pe won wo aso NYSC lati fe lo fi sise labi ohun lawon ilu lawon ilewe na lẹkun ohun won ni opolopo awon afurasi na lowo ti ba ti wadi to sin tesi waju ijọba apapo orilede ye lo ti fi lede wipe awon oni lajole ketalbo kokowo wipe won oni gba ki won ma teju awon omo orilede Nigeria mole loki okun minister keji foro ile okiri sola enikan olaye in lo soro idi mimo lasiko to ntewo gba awon omo orilede Nigeria to tobi me otalelugba odin meji ti won kokoro ni orilede South Africa pada si orilede Nigeria latari ikolu ti won se si won awon eyan ti won pada ohun ni won gule silu Eko pelu oko frufu airpis loni loni ti o si je pe awon iko ijoba lo tewo gba won enikan laye ohun oni won si mo oni ikokoro awon eyan na wa si orilede Nigeria ko seyin ifarajin ijoba orilede Nigeria lati daabobo emi awon omo orilede yi nibi kibi ti won ba wa ni o fi kun wipe awon oko oju ofurufu oni ireti wa wipe yo tun ko awon mi wa gege bi akitiyan si tin lo lati ko awon ti won nife lati pada orilede baba won pada wa iroyin asale le ngbo lati ikani adaba fm 88.9 akure ilu ilaramo kinlawa ta tin gbo nsategun ta ba pada de iroyin le okiri agba muludun atire idaraya na loku an pada bo eku kale
2: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
3: Welcome to Great Springs International School, Emurele Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites Obaile Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emurele Owo Road, beside computerized VIO office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.
4: Emi omo yin na ni o jolly jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
5: s e l e r r i e salary
4: ah boda mi espeli espeli no di salary oya lopin igbiyanju espeli turmeric
6: t u r m e r i c turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
1: E kaabo pada lati oke lohun fe kunrere royin le kan si wa lori itakun ayelujara www.adaba889.fm esle download application wa ni Google Play Store adaba fm bakan na le le lanfani ati darapo mo alawon oju opo ibara ni soro Facebook Instagram ati itakun X at @adaba889fm adaba fm tv let ba pade lori YouTube wa esle firo in so si wa lori email newsroom at @adaba889.fm iroyin te siwaju nile okiri orilede America loje pe won ti se ikolu tutun mi bayi se orilede Iran la ro ni nigbati orilede Iran si fi lede wipe igbesan ikolu na ni yin se ni are orilede America Donald Trump lo ti koko so saju to si se ileri lati mo se lati lo awon iko mogun na gbogun ti orilede Iran tori pe oni awon adari orilede Iran ohun ni won fi ifikun lukun na fale ikolu ohun lo waye ni kete ti are Donald Trump to je pe o so di mimo wi pe awon nkan o titun bo gbenu soke ni orilede ohun laarin lati eyi to je pe o gbenu soke julo lati bi odun meta seyin waye o yin si ni awon omo ile India meta ti won je pe won wa oko oju omi ni won ti gbe mimi bayi nigbati awon iko omogun orilede America ti won se ikolu si awon oko epo ile to gbe omi to gbe epo ohun loju omi ni won ni otasagre koja ni Homan gege bi Washington gege bi won itin ti akitiyan lati de oju opo eyi ti oje ti orilede Iran ti won gbe epo gba ohun awon alase lolede India lo je pe won ti wa filede pe awon to gbe mimi ohun ni oje akoko ti won yo kede re lati gba ti won ti ti oju opo na lojo ketala osu kerin odun ta waye bakan na ewe ni balogun awon iko omogun lede America not filede wi pe awon ko furufu won ino se ikolu ohun gege bi minister gege bi ile ise ile okere nile India na bo se ti benu atelu ikolu ohun to waye lagbo amuludun blessing CEO lo je pe o ti fi lede bayi wi pe ogba iwon krikiri eleyi to je pe ogba iwon krikiri ni won fi ohun si leyin ti o je pe ajo EFCC ti won ti kawo epon lojo nle ejo bakan na ni o tun fi lede wi pe ikawo re epon lojo ohun in lo waye leyin esun eyi ti won fi kan wi pe ogba yan ni million meta la naira leyin ojo die eyi to je pe won ti gba oniduro re pelu milionu mewa naira bakan na ni won to fi esun mi kan wi pe o tun gbayan ni owo to tobi milionu mokandini adorin naira blessing CEO ohun lo gbe sori itakun Instagram re wi pe ohun ti so pe ohun oje bi gbogbo awon esun eleyi to je pe won fi kan sugbon ti won fi ohun si ahamo na titi ohun o fi pari gbigba oniduro ohun saju o fi lede wi pe ohun ti lo ojo bi 36 ni akata ajo EFCC bakan na no fi lede wi pe yo je igba keji re ti ohun wonu ogba iwon kirikiri oni lodun 2022 na won fi ohun si ogba iwon kirikiri ohun latari esun wi pe oni ohun kan eyan labukun ni ori ero ayelujara eni to je gbajugbaja olorin ni David Adeleke ti gbogbo eyan mo si Davido lo je pe o ti farahan ninu eto aye iyi ti ajo FIFA ti won se fun idije ife ye agbaye eleyi to je pe ya bere loni bayi gege bi o se bo sinu aso ti o fi bu ola fun awon akeko atawon oluko iyi ti won jigbe ni joba ibile orire ni ipinle Oyo iye ohun na ni Davido ohun in lo je pe o mu awon oruko awon omo ohun ti o si fi si ara so eleyi to je pe o wo ibe lo ti ke si ijoba orilede Nigeria wi pe ki won ti gbe igbese akin lati dola emi awon ti won jigbe ohun labala ere idaraya ideje ife eye agbaye ohun lo je pe yo bere bayi loni gege bi egbe agbabolu Mexico yo se mo wako pelu egbe agbabolu orilede South Africa ekunrere re Folajin Oyetayo o ti wa nkale e mo ba wa kalo
8: mo kiyin e kaabo sabala iroyin re daraya wa fun ti role tuni idije ife eye agbanla aye ni yo bere loni ni bi okan lara awon orilede to ngbalejo idije ohun orilede Mexico yo se ma kojo orilede South Africa ni papasire Estadio ni olulu orilede ohun loni idije ohun ohun orilede Mexico United States of America ati orilede Canada jo gbalejo re eleyi to se wipe orilede bi 58 ni o ma kopa nbe lodun ta wa yi are ajo FIFA Gianni Infantino lo se lalai pe idije ohun ireti wa yi pe yo tun je ki nko buyari si bayi at last le je ki ohun gbogbo ko turo gogo si lasiko ta wa yi akonimo gbo orilede South Africa Ugo Bros se lalai pe awon iko re lo ti tan bayi lati koju ipenija ele ti yo koju loni ngba to ba koju orilede Mexico latari ogoro awon ololufe to je lati leyin omo orilede Mexico ele to se pe ni won poju lo lale oni bakan na ni akonimo gbo orilede Mexico Javier Aguaya ohun lo se lalai pe iko egbe agbobo orilede Mexico ni yo gbe gba oroke ninu fẹsẹ won sa kokọ re loni idije on ni yo bere loni ti yo si pari ni ojo kokandilogun osu keje odun ta wa yi iko egbe agbobolu super eagles orilede nigeria lo ti borele so orilede portugal pelu ami ayo meji se okan ninu idije olore sore kaakiri agbanla aye eleyi to gba pedro neto lo kokọ mi awon fun orilede portugal ko to wa di wipe akọ adams omo orilede nigeria na da pada ko to wa di wipe francisco conzecao lanfani ati da pada eleyi to mu ki orilede portugal gbegba oroke ninu ifẹsẹwọnsẹ olore sore na esi ifẹsẹwọnsẹ ohun lo mu ki orilede portugal gbegba oroke fun igba keji lera lera bayi ninu ifẹsẹwọnsẹ olore sore eleyi to ti gba ti o si lo kopa nu ndije fe ya agba nla aye orilede portugal ni o si so loju ifẹsẹwọnsẹ re nigba to ba n koju orilede democratic republic of congo lojo 17 osu ta wa ninu e ko to wa di wipe yo koju orilede ubekistan ati orilede colombia ninu ipin group k eleyi to wa orilede nigeria eleyi ti o kopa fun idije ohun lo ti koko ta ami ayo meji meji pelu orilede poland ninu ifigagbaga olore sore eleyi to ti koko gba seyin agba bọọlu eleyin lori kan kere omobirin ni sereda williams o ni ireti re ti wa sokun bayi ninu idije championship kan eleyi to ti kopa nbe latari bi ojugba re victoria mboko ti se lanfani lati yo payose ninu idije na latari ifarasese eleyi to ni mboko lo ni ifarasese ohun lasiko gba to n gba idije elenikan re pelu carolina pliskova lọjọru ọsẹ yi eleyi to mu ko yọwọ yọsẹ kuro ninu idije naa serena williams ẹni to ti gba idije di grand slam ni igba mẹtaleni ọgun oni o pada sinu idije loni sansan lẹyin bi ọdun mẹrin eleyi to ti kuro ninu idije naa o wa dupe lọwọ gbogbo awọn alatilẹyin rẹ to si se lalaye pe ki mboko ko pada de laipẹ lajina sinu idije naa bo tilẹ jẹ wipe serena williams ni o ni lanfani lati tẹsiwaju mọ bayi ṣugbọn ti ireti wa pe nse ni yoo tun pada wa lakọtun lọsẹ to n bọ ni berlin ninu idije kan eleyi ti o tun kopa nbẹ to a o ni riju bayi lọ labala iroyin ere idaraya wa fun tirọlẹ tuni folajin oye tayo niroyin yin e ku kale
1: o ṣeun ṣeun folajin oye tayo ibi ti arimo na re lori iroyin asale wa fun ti oni olasunkanmi ilu ijoba lolo tu iroyin opeyemi jo danu wa seti gboyin orun ayo laosun kasun re o
9: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
10: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
9: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
10: Not more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
9: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
11: For this Nigeria. Everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape up. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
4: Emi omo yin na ni o, jolly jani. Mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si. Oya espeli celery.
5: SELERIE. Salary.
4: Ah, but I mean, espeli espeli no di salary. Oya, lopin igbiyanju. Espeli turmeric.
6: TURMERIC.
4: E kare, pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun

abase jade e lorilede Nigeria yi nigba yen o le gbase ise oluko won wa ni auxiliary teacher won ni auxiliary teacher leni yen o le gbase oluko o le lo sise ni Ibadan o le lo sise Leko ko si bi ti o ti le lo ko lo sise ati wi pe ilu Hausa yen ti a pe ni se ibe ni north se lo dabi ilu Oyinbo fun wa nigba yen won ni ilu Hausa lo wa ni ilu mi won ni o ma wa ni le Gambari pe ibe lo wa gbogbo nkan wa bo se wa ni o dara ko ina yi ku ko wa imuna lo nigba yen onje se lo wa yanturu nigba yen osise ijoba nsise be ni awon onise adani won de ri ti won se nigba na oma lewe nlo suku kosi un to nje yahu kosi gara nigba yen gan awon ti o awon tan ju wa lo bayi won gbo bayi awon baba wa kankan to ku won gbo ti omo kan ba jade suku abi ti o ba lo suku mo gan ti o lo to wa rin kiri ti o kose to n lo kakiri won a wa so loruko won ni Akius emi ka ti pe omo e pe ya omo kan ni omo e Akius lo n ba rin iyen ni wipe bi lagbaja yo ba n lo si school a si ma kose eniyan kan o le kan wa ko lohun ni nkan to n se ki lo wa sele bayi o toro kan dede yi lojiji bo se wa yi lojiji to wa di pe se la wa n funra sira wa a wa le rin lojude baba wa mo a wa n wo kẹfẹkẹfẹ ki lo wa de o gbogbo awon darandaran ti won wa di darandaran yin gbogbo won nigba yen e ba ma n ri won a ma da ẹran won lo awo a ma n tele won a ma korin malu konga labalaba konga eyin kankan gbo bẹẹ a ma tele won bayi ki lo wa de ta ba ti ri won bayi ẹru akandede ba yan ki lo wa dede so wa di ọta ara wa nibo ni iwo wa ni ibi oro yen nigbati ogba edeni ta pe ni ogba idera bibeli wa so o so soke o ni ejo si se alarekereke nti mo to ti bibeli so fun wa nibi ni yen o ni ejo o si se alarekereke o ni ejo sa se alarekereke ju enako igbe yoku lo ti oluwa olorun da o si wi fun obirin na pe so to ni olorun wi pe eyin ko gbodo je eso igi ogba ni o se alarekereke o wole o ta obirin yen je o so fun obirin yen pe iro ni olorun pa obirin yen so o ni awa o ki je igi yen eso igi yi o tori olorun ti so be o ni eso yi eyin o gbodo je ijo e ba je o ni eku won si n sa fun ejo iwa se alarekereke arekereke o wa wonu ogba o wa bobirin yen soro pe se e ki n je igi ni won wa ni ayi je o wa ni iro olorun pa o ni ro lọlọrun pa obirin yen de gba o je ibe yen ko ni mo nlo ibi ti mo wa nlo ni wipe nigba ti won wa ri pe won wa ni ihoho aya won o balẹ mo okan won o balẹ mo be ni won wa nsakiri ibe lọlọrun ti de o tọlọrun wa ri pe rogbodiyan wonu ogba yi o wa n beere lọwọ baba yen pe ibo lo wa.
toro fi ri be.

0: ẹyin kan le ma ro wi pe ngba t'Olorun wa de ibi t'Olorun fi si ti ori lo se nbere pe iwo da rara o ebo Olorun lo ni ogba hun o mo gbogbo o si le so gbogbo o mo bi ti kaluku hide si but ibere un ni pe ibo lo wa toro fi ri bayi eh ibo ni wo wa o ibo lo wa to fi wa di pe se la wa nsaki joki jo bayi ibo le wa eyin oba eyin oba ilu ibo le wa toro fi ri bayi igbese wo le ngbe to fi wa da bo se da yi ki le nwo kabiyesi ade ape lori bata ape lese eyin eyin baba mi mi o gbodo roba fin bibeli gan te so be o ni a gbodo ba alagba wi o o ni sugba kan gba ni maran ni imara mi ni o kabiyesi ibo le wa wa toro fi wa ri bayi oloko le lo ko mo olodo ko de le lo odo mo ibo le wa nigba awon to saaju yin ki ri bayi o ri bayi ni ibo le wa kabiyesi ibo le wa gbogbo eyin baale ibo le wa gbogbo eyin olu ibo le wa gbogbo eyin oloja oloja ibo le wa gbogbo eyin ta kase le lowo won yin ibo ni e wa gbogbo eyin nla nla ibo le wa eyin gomina ibo le wa wa toro fi wa ri bayi ibo lewa gbogbo eyin ojise olorun kin so pe awa ojise olorun gbogbo awa oniwaasu ibo la wa to fi ri bayi kini igbese ti a ngbe to fi ri bayi ipawo la ko to fi ri bayi eyin chairman ni adugbo eyin chairman community ibo lewa ani nibo lewa toro to fi ri bayi o gbogbo asobode patapata ibo lewa to fi wa ri bayi tabi kini idi ta fi wa ni yin be ibo la asobode ibo ni ewa gbogbo eyin ti ohun won to hun yin jade eyin baba wa ti ohun yin jade te le ba awon eniyan soro ibo le wa wa bayi ibo le wa gbogbo agbofero pata ibo le wa ibo le wa gbogbo eyin onise owo ibo le wa gbogbo awon onisowo ibo le wa oro yi kan wa gbogbo eyin te ma carry informations eh ibo le wa wa bayi o ibo le wa emi ibakan so wipe adura n gba lorile ede yi awon eyan de n gba adura n gba sugbon nigba ti adura ba n gba se lo ye ka se ipa ti wa o eje asapa wa eh bibeli so pe o ni inu fun ounje ounje fun inu o ni olorun yo fi opin si mejeje njo kan o ba je owo ni oni je lo n da wa laamu owo nini a fe ko oro jo ohun lo je ka diju si awon nkankan ta se bi eni pe a ori to ba je wi pe tori ko kan mi sebi ko dodo mi to ba je tori eni o ba je tori mo ti secure ara mi to ba je tori eni ene kan wa so mo eni oni maku ko si jo ti maku oni ku ojo kan la pada faye ile ijo kan la ni sinibe mo I want to sele sawon mo kekeke won yi bayi ibo le wa iyen ni akori oro mi yi o mo tun pada bo
1: nje o fe otito ogbon imo itoni ibi ti olorun tin soro kabo si the royal church of the wise assembly Ochikale Kankasi, Atabi Oloku Layout, After Federal Government Guest College, Akure Owo Expressway, Akure. Come and experience undiluted praise, deep word, and royal blessings. Ninu awon alakale isin wa lososẹ. Nibi Olorun yo se ma lo baba wa ninu Oluwa fun. Apostle Iranti Hawaii, ki o roko fire. Apostle Francis, Olumide Claudio, Baba Ija Onitumo, Reverend Omoni Ilore, asi ogoro awon iranse Olorun tun o dale pe isin ojo ologun ma waye ni every Sunday. Bele lago meso aro sago mejila oso. Every Tuesday le ko Bibeli, Bible study. Bele lago ma ru irole titi dago mefa irole. Every Thursday ni weekly prayer meeting. Ti a pe ni pade adura ti Oluwa ni yo se. The will of God must prevail. Lago meso aro titi dago mejila oso. First Friday of every month. Ni showru aso tele ma waye. Ago mokola asale. Ni awon eniyan yo ti bere si ni ba pade pelu Olorun. Itan aye won a de ma yi pada si rere leye osoka. Royal Church of the Wise Assembly, a church of wisdom, a church of power, a church where destinies are crowned. For ekunrere alaye tabi ibere, e pe sori 0816-3050-610. Ma kan bo nipa Olorun nikan. Wa ni iriri ibapade re. Jesu loluwa.
0: Nibo le wa, baba nje onituma nbo ni wo gan wa. Bo ebe lowo mi na nbo mo wa. Ipawo le mi gan ko, ipawo ni iwo ko. Ibo la wa. Oro ori bo tin ri bayi. Oto ni ta mu gbo. Abi aba kiyesi ni. Sa kiyesi ni. Wipe baba tin lo awa ma weyin. Igba temi wa ni kekeke ni le Nigeria yi. Nigba yen o. Oni ru awon eniyan ta ma lo ninu oko. Tolopa ti won wa ko ban tele ti won ni won tele lo oniru awon eniyan be ki sugbon nisin bayi be yan ba fe rin ajo kan bayi a tun daru aru dada o gbogbo lo di winwon bayi di winwon be ni omo alaso o be si wo akisa oma eleran o be si jegun eran ojo sini mo ran yin leti wi pe se eran ti pe Nigeria ni won pe ni giant of Africa nigba yen ti mo wa ni egbo wi pe giant of Africa pe ni bo ni giants yen ni bo lo wa bayi pe Nigeria to nsan fun wara ati oyin lojo si yen wi pe ni bo ni adun re nibo lo wa emi de ma kini kan o gbogbo amukun sika gbogbo eyin te nse ika gbogbo eni to je pe ninu ekun awon eniyan kan ibe ni erin ti yin ibe le tin sola gbogbo yin be Olorun o de da aye fun eyin nikan o eyin nikan ko Olorun da aye fun o wa nda bi igba pe se ni asirin ta fi wa saye e wo awon omo to nbo won yi bayi future won da bayi o bo ni future won wa awa ti ba de ibi kan wi pe awon eniyan wa ma tale won ta ile ebi won ta le ebi kilo de te wa se be awon fe sa kuro lori le ti ilu yi wa n di ahoro bo kile ma ba da ahoro le mi se nke yi o ni mo se nso wi pe kaluku ibo le wa ki anybody ma binu e ma binu si mi emi gan pelu eni ta n beere lowo e pe ibo lo wa ipa mi se mo ko bayi se wo na de ko ipa ti e bayi ibo la wa toro fi wa ri bayi o gbogbo awon ti won le se wa lore gbogbo won lati sako ni ilu tan ko wa so laanu mo gan oni bara laye ojo si won ma so pe won ni lo mu kini kan ko lo fun ni bara ko lo se oni bara n gan ngba to ba gbowo ohun tan gan atun gbo pe won tun ni nkan mi tan fi se all in the name of pe asa fe lowo emi de ma pe ohun to Olorun o ba so yan da ko seni to le so yan da even effort ti eyan o le so yan da unti olorun ba so yan da ore wa ibolowa baale ibolewa lagbo ole yin yen gan je ki se pe en fowo bo unti o da male en fowo bo unti o da male ha e wo ile yoruba yi ile yoruba ni ojo si baba ya wa ma wa so fomo e wi pe oruko mi ma boruko mi je o ma boruko mi je o o ko wa somo luwa bi mo oruko wa jama nkankan afowo beni nitori bo ba ti lowo lowo a ije bi oro baba ti le lowo lowo a ije bi oro sugbon awon le wa le se ko ma je bi nitori olowo lowo bo bo ba se aida oba oke tan pe ni adake dajo yen o n pada tun ejo da o ibolewa bo olorilede se wa ri bo se ri bayo e wa ma wo bayi bi a generate ina funra wa a funra wa se ona a ba funra wa la ma se ona funra wa la ma wa omi a erin gba ta ba fe be si campaign si nkan meta yen de la nso a se na o a se omi o a de se ona gba ta ba fe campaign si o le ni en ti obi ma gan ko wa fun lomo ibolowa ipawo lo nko emi so teni emi wa nfe ko ma bere lowo ara e ipawo lo ko ko sani ti o le sun yara meji le kan na mo gbagbo be ko sani to le sun yara meji le kan na even ninu yara eyin o le fi ha mejeji ko fi sun sori bed ye yo kan soso yen le kan na un ta ba de se un aroyin o awon baba wa wo lowo ta ma n daruko won yen ipa ti won ko on la nso titi disin yi o kini won so nigba ti e o nigba to ba lo tan o se do your best and leave the rest baba yen wa korin eh ko lo je o da fun won won wa ni gbe kemi gbe won ni Nigeria ti gbogbo wa ni ani ko gbodo baje iru awa won ai ko si bi ta le sa lo bayi o wa ni gbe kemi na gbe be ba tori nkan mi be tori epo Jesu e tori isu ke fi jepo apostle Francis Olumide Claudio nkan ti mo nje niyan o e se o da bo
1: Ǹjẹ́ o fẹ́ òtítọ́? Ọgbọ́n ìmọ̀ ìtọ́ni ibi tí Ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀. Káàbọ̀ sí The Royal Church of the Wise Assembly. Kalẹ̀ kàǹkà sí Atabi Olókun Layout After Federal Government Guest College Àkúrẹ́ Owó Expressway Àkúrẹ́. Come and experience undiluted praise, deep word and royal blessing nínú àwọn àlàkalẹ̀ ìsìn wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ níbi Ọlọ́run yóò ṣe máa lo bàbá wa nínú Olúwa fún ọ. Apostle Ìrántí Hawaii Ti Oracle of Fire Apostle Francis Olumide Claudio Bàbá Ìjà Onítùú Reverend Omoni Ìlọrẹ àti ọgọ́rọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n dálẹ̀ pé ìsìn ọjọ́ ológun máa wáyé ní every Sunday bẹ̀rẹ̀ lágo mẹ́sàn-án àárọ̀ sáago méjìlá ọ̀sán. Every Tuesday lẹ̀kọ́ Bíbélì Bible study bẹ̀rẹ̀ lágo márùn ìrọ̀lẹ́ títí dàgo mẹ́fà ìrọ̀lẹ́. Every Thursday ni weekly prayer meeting tí a pè ní ìpàdé àdúrà tí Olúwa ni yóò ṣe. The will of God must prevail. Lágo mẹ́sàn-án àárọ̀ títí dàgo méjìlá ọ̀sán. First Friday of every month ni ìṣòro àsọtẹ́lẹ̀ máa ń wáyé. Àgọ́ mọ́kànlá àṣálẹ́ ni àwọn ènìyàn yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbápàdé pẹ̀lú Ọlọ́run.

0: Ti Akure Express Road Ladojuko Road Safety Laramo Kini Pile Ondo Number 1 on Leleyi
1: 0821 203 85028
2: Fujent Hotel Nibela Lo
3: Ode kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti njo gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo gbogbo ta fe wi ate gbopopo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o ro ni arun tin dani gule bi afise
4: kai kai kai
3: oto ni poisonable naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastrica baba capsule ka doju ere se no dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule paraga baba capsule lo so mo ye kerin won ya bi aba capsule lo so mo ya won karun se ben ti o pe gajanu ku ni o so pe ni o to nkan ile ise AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer bed ajo nablack yi ri ewu won to sara si jan lo nte gba mi wuli mo ran nipa ilera to nda mu agwa ara yin e kan si ile ise AAT Trado Medical Services Limited ni number 73 oshile quarters legba ibo church akure nipinle ondo tabi ke pe 0803444 7184 0803444 7184 Dango, la wobo sheri, a sheyori ni baba e.
5: Dango, la wobo sheri, a sheyori ni baba e. Eo, Trado Medical, 0803-4447-184. Lere konsi, 0803-4447-184. Nomba kondo do, Fujent Oil and Gas, koni Fujent Hotel nuli, 081-203-85028. Let us see. 081-203-85028. But non more wall look for our friend to denu denu. Jo bami pe AAT Trado Medical la bami ki. Bam drop a lot of for she little rock call a toy to lati dog it to bear lati dog bere. More of a da damolin yakum unka ja padalin area. Olorun adu sele lori eto yi keto to boyo test waju ni number pa pe sile iko ba mi dope lore lale mo jo dola ba mi dope lore mo mo reference je olowo ilu awa ba mi se 0803-4447-184 ke fa ba ola fo kan dope lore fo seun ni imemudu asan olusola fasomoyin adegboye gan mike omo wole ejo ba mi se ara yen ba mi pin ke yorin dada ba no mo kike to mo le fagbola ku parapata mo ki on dada fo oku owo lomi aso somo loruko kan lebe loni omo Thompson fagbola ku mo ki dada fo ku owo lomi ba na la de ku murapa gide da ba fo lagboye fagbola ku ka aye lejo keta de logbon osu ka he lejo saturday jo keta de logbon osu ka mo ki gede gede omo ba dada fo oku mura je won aya emi ra mi jo ku re si je won kemi da sai mo se kan na ya sodo ile olofin down si fo iku mura pagide da ba aba shitu olofin down si ka aye lejo sunday otun lai abejo merin oni lagba lo je won aya sunday fagbolagun omo le fagbolagun won ti deori eto yi ndare eto ti ni lo ran lo toro ko bo ara re ni re eto ti o ti no re ti abi o fe pemirin de adam lare bukola ole ni toro ko bo kan ja kan mo ro eto yi lo keto mo ba ku lagba olohun se na e ni doku lale mo le mole ton kekere kan mo fe forcing jogba ka tete fo mo petan won e ke mi sare du card sori ategun tori ton garia oga biodun abiodun on le fo ke mi du sori ategun fo ke mo se faje mtn ni re kwad lo un ko mu lo do mtn bi tete ya te 0077 8198 0247 495 28 Let us see. 0000 double 0 77 8198 0247 8198 0247 495 28 Let us see 4390 9223 56 26 72 996 Let us see 4390 9223 56 26 72 996

0: sakadara ni ajo ko on temi ki dere keta mo le arowo lo papa ta fon ku ara fera ku aba chief simeon akinwumi arowo lo asuwaju ijo saint michael asuwaju otun ijo saint michael anglican church la mokin lo gba aye re aba jade laye le oro ana mo ki dere keta mo aba parapata mo ki on dada fon ku no on de ku seyinde lagba olon omo riri agbeyin kete ni on gege bi alaye mo se lo e fon so fe ye fo on te correlate omo de kankan mo de o te pato ko eye e fon busekun oke balo fe fon ti ku egbele omo e fon fo ko sele eye fo wa mi raye ni ya te o kraye ba te pa ke fon ya pa ku ni e ko ba ti seyin lo kun seyin ri mo so mo fo o raye te ba e fon gbira lejo keji o ya korin leti agba mo je mi tan raye agbalagba pato ko gbe kan ate oran yo gbale ti amu pako mo gba ladura ko wo ko e gbo mi lori eto lale ate o kera ya pako ka jasuku ko olon ra jo gbaru ate oba ba lo ren ko arin ka do ayo loju re ka se ka be ku gbeyin olon ra ju re sele ati je ye fon tere fon o odi ko je fon ke je fon yeye le ni ke fa lo ba ko ti ba lo gbe ore mo lagbara olon we ni ran ya lori eto un po sale gada lati yo mu dara re aleko adewale mo suru mo ri ole be Adenike Faso Adamulare Bukola Sunday Fagbolagun lagbara Olorun ejo mejo oni la da mogbon da ate pale mo dedede sugbon jingu mi te keyo kan ka sare lo kem for ejo mejo oni
1: mo mo pe wenje o ogunje
2: se lati bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to sin je fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gbodo samule lona igbalode se ni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church Akure ni pele Ondo dibi ti won tin se toju ti won sin po ogun ibile po lona igbalode ohun oniruru ona bayo lati koju opolopo ogun tin ja ida laye se o ti sare o dabi eni pe ko si ona ba fun omo gbianju lati se abewu si AAT Trado Medical and Natural Health Clinic to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church PO Box 1585 Akure ni pele Ondo fun alaye siwaju si e pe Adebayo Samuel sori 08034447184 08034447184 tabi ke lo sori ero kayelu jara won www.agbamiayetrado.com AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ibi ta tin fewe ategun dabira bi tatijo
0: lere kan si mo kin for inseun seun ku ba me gbo eto tale isamu omo mo ri olebe ba na mo dupe lo kabisi alati la mo kan lere kan si mo ki daada kabisi ma dodo e lola ajojo joko le asoro ba na mo kin a oro fo iku mo ra odun ola o emi a se pupo odun laye o olalujobi gege bi kete bi kan fe gba ni ati so kon ni kokan mo gbe gidi na ni mo kin daada lere kan si le kete bi kete gbo mi reverend jo lowo ilu owo mo kin daada eya mo kalero mo kin ba na mo ki evangelist faponda eye daada mo ki o daada ati eye mi eye omo saloro mo ki o daada eye fagbola gbo omo saloro mo ri lebe yen ale oye bade simi ajibade mo ri o daada lebe number kan dodo mi tarata le fun ran lo eto yi abi wo fe polowo oja number pa pe sile 080 60 23 00 72 080 60 23 00 72 modupe lo ka de for line le kan si ajo sere ne baje le kan si mo kin for e ka le o de jo mejo oni

0: 88.9 FM. Atuti Fufere.
1: Adabayo.
2: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ati aileṣedede ọlọmọkunrin nikan soso chai idunnu subu layọ fọkunrin atobirin ọpọ gbeyawo lo ti dẹnu kọlẹ latari wipe awọ ọkọ rẹ o kaju ilu daada baba bọda o le tatẹ kan le dun bẹ lo simi jẹkujẹ debi pe o ti wa sọ idaku rẹ tẹ lọdọ ololufẹ rẹ baba kere wa ni o fọrọ rẹ lọ lori aileṣedede ti n bọ fira idakọlẹ ara ara ti ẹkọ sun lọ ọpẹ ẹyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya ti n lu pipi pi ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
3: bazo olorun ma jaro bo aiso
4: Moki olile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololufe re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sa jo sa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula
4: baba kere wa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi reni ni gbogbo igba ori kerika ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ma fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba le se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni ori kerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa ipenija ninu iso ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
4: baba ngana baba kerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomokunrin nikan ni mo npe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tele gbogbo orun kan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pa

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Honorables, ife eya agbaye tun ti de o. Be ni trophy si wa fun gbogbo honorables. Rai go Trophy Premium Lager kan ki o si ye abe ideri re wo fun code kan si trophylagerng.com ki o so tele eni ti o gba ife eye na te code ohun si yo si yi koto ti o fi je card ipe bi code re ba se po to be ni anfani jije bu re yo se to Trophy Premium Lager onigbowo ife eye agbaye ti FIFA yi se fun eni ko ti pe odun 18 ma se mo ti amupara
2: ko da ma so mi so kun
3: ami ase olorun ba mi ma so aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe to si ribi ta nre dada ni ko n ta nfe ko to alo ka si wa laye ta fe wa ile se alonso ventures tun ti de o lati lu kano bi won se toju oju to si je pe won o fi ni nla oni won tun gbe wa silu okiti pupa gbogbo ma lu okiti pupa atonile atalejo de dori eyin te wa lagbegbe lu okiti pupa alonso ventures won ti wa lu okiti pupa wa bayi eledu awon ma so gbogbo aso okun aye asoju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
4: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba nsoro ni Dr. Maruf lati le se Alausa Ventures.
3: Bo ti je pe oro ti ko le gbe wa oro oju ni. Kini pataki oju lara gan?
4: Oju je nkan pataki. To je pe ta ba on le owo tan le ola oju na la fi ri na debe. Tori na a o gudo fe owo bi ntin ka fi mu oro oju.
3: Alausa Alausa gbogbo Kano gbogbo North ni won ti mo nti je Alausa npa atoju oju. Lai pe yi e de ipinle Osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju.
4: Be ni sir.
3: E si se toju won kaluku won. Won si wa lalaafia.
4: Pelu ogo lodolo.
3: Ki la won te fe se toju gan?
4: Itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
3: te fe se oni abi
4: be ni sir
3: ayewo oju
4: ofe
3: itoju oju bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise alausa na ni
4: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
3: bo lo si je pe lori oju o leyin ni e mu nbada lati ma fi se ranlowo fawe eyan
4: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
3: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
5: yi eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 11 ojo kokanla osu kefa ta wa yi ati ojo Friday on the 12 ojo kejila osu kefa ta wa ibakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yo fi waye
3: o ne eto itoju oju ayewo oju ibo ni o ti waye
5: ni Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gbako
4: ibi kibi ti e ba tin bo te ba ti de ilu
5: ni Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gbako
3: ba ba so npa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu
4: orisirisi nkan lo ma yoju lenu elomi lati bi aikesi ara latara onje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma ngba oju lowo elomi
3: ojo ko ma wa mi
4: elomi ase de nti ori na
3: mo mi o ma wa pin imi o ma wo balabala imi o ma yo bi efin
4: imi
3: o ma dabi eni pe nkan ta di
4: orisirisi
3: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to de nkan ngba mi atoni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
4: pelu ogo lodo
3: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
4: gbogbo eyan patapata la pe tọlọrun ba ti da ojumo
3: le fe kan na o wa
4: lokunrin lobirin lomode
3: la pe ofe le si pe gbogbo eleyi
4: be ni egberun meta ni won fi gba form
3: owo form ni won san
4: be ni 3000 naira pere
3: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
4: ko si nkan kan mi mo
3: elo ni won se itoju
4: ayewo ofe itoju ofe ni ise abe na ofe
3: mo be ba ti se abe leyin egberun meta won ni sanwo
4: mi pelu ogo lorun won
3: ba ago melo le to yo ma bere lojojumo
4: lati ago meji aro titi di ago mefa role lojojumo
3: o ma si ti de tan gba form o ni sanwo kankan
4: rara pa
3: e si ni se ijoba lorun yin
4: ile ise aladani
3: e ja se ibo le ni itoju yo ti waye
5: ni Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gbako eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 11 ojo kokanla osu kefa ta wa yi ati ojo Friday on the 12 ojo kejila osu kefa ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi o fi waye ni Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu

0: tí o se ni pa je n kokon se bayi na o ko gbon daada lori eto fun toni yi lagbara olohun ba number ni ko kokon ko le tori pe yo se olopolopo anfani o le ti o ba o se lala titi ibi ko na gbogbo en fori se lo isi oro de da bi en tin sise bi erin ton jeje diri number ni ko ko le tori pe yo se olopolopo anfani koro mo di pe won o si mo gba ti won pe number ni ko ko le o on koju ailera lagu ara o ti su o ninu rin ajo bo tin ke gba jare na lele o ni mo tin nawo ti su mi o gbo number ni ko ko le tori ko na abayo si nbe to ba ti joko tetere to ba ti fi owo oyo beke mu oro aye ara re to ba ti gba kamu o pada lenu ope number ni ko ko loya ma npe number baba
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564
0: baba ewe nje eleda mashiri na lo su nigbo we to ten gbo yi baba ewe nje eleda mashiri eleyi ti olorun oludumare nlo ni sa ti wa yi lati ba ni belohun lori ba ti moribo ku ninu la lori aye to ni ohun o ni je ka rona lo laye lori ba wa nu o ti je eyan laye o se titi o la kujo kankan o gbianju titi igbianju ori ojoju sibi kan to lagba o ti e joju sibi kan to da to je pe o ti su oninu rin ajo oro na bayo to ba ti ka ogbera baba ewe nje leda mashiri nipa kadani nimara ailera to ni ohun o ni je ko gbaye gbadun to lohun ni je ko rona lo laye baba ewe nje leda mashiri won ni fokan bale ma bo toru pe olohun lo da ewe olohun lo da igbo o se ti fi ase si are ewe ati igbo o wa yonda e fawon ti o mo bi ewe se je ti egbo na si nje won ni ogun ti o je ewe e loko kan en ti won so fun won na ni pe ewe ati egbo ta lu ti o je o ni nkan ti o ye ka to fi kun to je bi ewe abi egbo tori pe ewe ati egbo to ba pe pelu ase olorun ti ti nbe lare ewe ati egbo yi yo sise wo san iwo ni ko mo ka wo gbera o gbo mo ka wo gbera o nbe ninu iwe mimo ipe olorun ti da ewe ati egbo gege bi onje fun wa so wa mo ipe tolorun ba wa da ewe ati egbo gege bi onje fun wa olorun le fun wa ni mojele ko le fun wa ni nkan ti o se jamba fun wa en to gun yojo adiso na ni pe baba je gege bi onje abi baba mu gege bi omi yo sha ora wa lanfa nini ta wa nu ofile gbaye gbadun ti a si ma lokun daada si lagu ara mo fi oro ara re sere mo fi ilera ara re jata ogbo eda to ba fi oro ilera ara re sere apo fi aye ara re sere onitohun afaima ko mo pada ba ara re nibi ti o fe o se ni laanu wi pe opo ogo o na lo ti wa ninu okoto mo se o leti ninu loni yi lasiko to n gbo mi yi sori bi ti opolopo ogo po si inu okoto ni inu okoto ni o opolopo ogo ogo to ye ko di ogo agbaye

0: oba promise re bayi promise and fail na ni o pada da si oya en je fo number to pe baba se ko lo yoju si won mo ka wo gbera to ba je po ni na ni pe won bayi bayi bayi baba bayi bayi na ni mo koju ko si lo yoju si won tori pe won ni iroyin ta foju ba gan ni afije ngba ti wo na ba debe tan ba nbo soro iwo lo mo fokan ba won lo pe o da pe oro tan so be lo seri olo si se won ni sababi re fun bi wo ba gbe igbesi ologbon lati lo yoju si won oya ba npe number baba ewo je eleda mashiri
1: fun ti e bi adura e pe baba ewo nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564
0: abokada eseosun ten fo kan ba mi woni eni ba lo lu ba ku oro ti mo nba bo ni mo ya ki mo ba lo lo ni won arakunrin yi o ti e wa le mo ko wale mo o da iyawo e da bu kata won mo ko ti e wale mo ko ti e gbo bu kata lori omo mo lojiji na lo di pe ati wa gbo bu kata lori omo o dogun ode fun iyawo nikan eru ti owo merin gbe o wa di eru towo meji gbe lai se poko ku oko wale mo ni o ti san lo opolopo awon baba be lo je pe won ti san lo bi ori ti ta ti sangi ori agba agba lojo ojo kan nigba ti agara da iya yi lo den to bere si toro je to je pe bukata ti feju awon mo ti wole eko giga ibe lo ti pade baba olowo kan baba olowo yi kan ma toju re ton tomo Hey, ola gba ibi ti mo fe ko gbo daada na leleyi o. Ase baba olowo yi. Ase baba olowo la foju sun. Ase oni ti baba olowo fe gba. Inu arabirin ma dun ti won ba nawo fun atomo re. Inu won ma dun sugbon hey, in ti nbe leyin ifa o jeje lo. In ti tu wa nbe leyin ofa o ju oje lo. Ojo ojo kan baba olowo yi o pe party. Olohun fe se party. Omo yi ton ti iya re won lo bi party ohun nigba to mo dele leyin party o na lo di ko mo se gangangan ki lo asele omo pa won party iya na pa won party won ko nje wale ki lo wa asele ki lo di to mo se gangangan e bo ti jeun ki lo wa asele eyin ko yi iya isapa titi omo se se gangangan na ni o to ba so wa yo ma so tu leyin leyin o na ni arabirin ba fi oro lo leyin to foro lo o na ni won so pe igbese ologbon la gbe lori oro igbese ile ti koja igbese oju lasan inu igbese ti won gbe o na ni won ti pade baba ti nba ni sadua ti nba ni wo ki lo sele gan ki ma ba lo lo ni wo na leyin ile na ni won sawari pe won ti lu omo yin asiri tu pe baba olowo na lo na omo yi lowo o na lowo lori ase baba olowo fe rawo e pada ni aye mo ni ka o aye mo gbede fun yin asiri tu iya e banu je oju ke pa oju ke yo mo ohun to je olu omo to n ti gbo kan le pe yo pada wa sanjo fohun nigbeyin ore yin won gbe igbesi adua won fa adua yi kini ko lori omo ara omo yi da pe pada to se pada nse dada awon idanwo to fe se nigba na awon idanwo wa e kin kankan olori ofe ati se leyin opolopo gba to ti koko wa nun le na ti ya ti nbanu je pe eh ki o subu te un adua gba o ma se daada pada iwo na ma fowo yo beke mo oru aye ara re gbe igbesi ologbon yoju si baba ewe nje eleda mashiri fun ebi adua ti o ba oko ma koju o sise bini o nje je liri oro ile aye re ti su o inu ekun ipayin keke lo wa yoju si baba ewe nje eleda mashiri baba ewe nje eleda mashiri won wa ni opopona maro se beni si ore legbe anchor sawmill ni omo tosho ni pele ondo won yoju si won olohun sisi won ni sababere fun adua temi ni pe ngba to ba ti dodo won iwo nu ori ona abayo ti eni pe ko gbe igbesi ologbon oya e je ma lo foto ni ngba ta ma pade

ti nba ni jala ilo ida ti won fi dere de ni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye ti nba radi ni gba gbogbo lati mu iwo se ibile do la gbogbo ma dari orun oke epe aditu oludola alternative therapy ni ke ma bo e tori eni ti o so ase pelu tewete gbo ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imoran fe ti o loyun ni ari igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise nilu oba ogo aye ta afojuri ati yi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la aditu oludola alternative therapy agba omoran to mo yan igbe ninu ikara won be lori apere lati la lawelawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tarata nilu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni aditu oludola alternative therapy wa telephone 080 305 27

ṣe ni mo kan fẹ ko lori oduri ka ma ba ma ba won kuku ajo kuku owowo lasiko banditi banditi ta n so yi ni lana esin kristeni se ka pe adura ogba mo ni abi ba ti n gbadura to se ka pe adura o ti e gba mo ni bi mashallah se po saarin wa to se ka pe adura ta ara wo so lorun ki gba mo ni o ni mo fe ka jo wo la sale yi on ti mo si fe ka jo mo ni pe bi o bi iwo to n gbo mi yi bo ba se saaju ara re si ni adura re o se gba ni le aye to wa yi se o fe gbo teni to ku lo se gbe teni to ku lo se gbe ko si alabaro tabi eni kankan tin ba ni du ori eni nle aye mo fe ko gbo ko si iwo lo du ori ara re iwo funra re to n gbo mi yi lo du ori ara re ati sadura sadura lori le ede yi awa kristeni ati se a lo sori oke adajo le ti oju iseju marun marun sira ta ma fi kan ile ijosin kokan ati gbiyanju ati rawo adura

si ko se yi ta dura ta agba to ra pada wa sile aye nu won baba si so awon elomin won ma so wi pe elomin yo ni se ko ti e si ologun laye mo ni se ko sa won ta n pe laje ko pa won je ni ati wa gbagbe lati tun bi ara wa pe nje awon apache ijoba orile ede ta wa yi nje won ni eto abi ifowo sowo po pelu awon ni sese etu bi ka tu bira wa ni yi o baba wo igba asiko ta sera wa mole ti arun corona to nje yo ngba na e ri pe kristeni ati musulumi nikan ni joba wa ni won gba wi pe o wa ka mo tanra wa tori nigba na a mo gbo pe won ti approve ki church o bere esin bayi ijoba ti fowo si pe ka si mashalashi sugbon a o gbo ki joba o soro kankan nipa ile isin fa ile di ogbo ni tabi ile esin sese kankan enje ati lele so pe ijoba ijoba wa pe ani pe won ni igbagbo igbagbo kankan bo ti wu ko kere to ninu isese ti wan ti wa kabira wa ewo eje dato

bi won o ti e pa mi emi na mo tuti won o takan to lo e je ka dira ka sojo ni won ba se bi gbogbo wa la mo pe ile aye ile ogun ni ba ma nso be e je ka jagun on na asiko irorun asiko faji ka se faji asiko ogun ka ye sojo ka dojuko ogun

ayé tin ba nija lai loida ti won fi dere deni mole bi odu agba eni edumorefo ye ile ayeye tin ba radi nigba gbogbo lati mu iwosan ibile do la gbogbo ma dari orun oke epe aditu oludola alternative therapy ni ke ma bo ka tori eni ti o su ose pelu te wetego ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imoran fe di ti o loyun ni aye igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise ni lu oba ogun aye ta afojuri ati yi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la aditu oludola alternative therapy agba omoran to mo yan igbe ninu ikarahun won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tarata ni lu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni aditu oludola alternative therapy wa telephone 080 305 272 61

oni kashojo ni won ba banditi ko ni gbemi omo wa ko ni gbemi aya wa ko ni gbemi oko wa won oni ko wa leru ta fe lo se bi gbogbo alamo pe ile aye ogun bi mo ti so lekan eje ka jagun ohun ona wa da bayi lasiko yi ti kaluku nsa kijo kijo yi ona da ta fini le murade ogun be eyan ba ti ku to ni to nse gbenu atun le dira fun awon omo kekeke wa o abi e ri awon omo odun meji meta ta won banditi jiko bi won se nkan ina roba ina iketi won kan si won la nipa abo e je ka gbokan le ijoba ni won ba ere nkan mi la won ijoba orile ede ijoba ipinle ti won sakiri ati se second term to term lo nba won won shanko won se orisirisi kiri awon omo wa si nbe nu gbekun awon omo kekeke ti won jiko koni ki ijoba o so pe ki won ma se children day koni ki children day o mo waye iwo ni ko boju to oro ara re ka ma gbagbe awon ikan idaabobo omo yoruba igbese lati dira lokan o se pataki lasiko.

0: Ayogo.
1: Yes, sir.
0: Arapadano.
1: Oh, hey.
0: Eni fe pa itori ilawo.
1: Oh, yes.
0: Arapadano.
1: Oh, hey.
0: Kigbe soke.
1: Yes, sir.
0: Sogbe ori mi jade.
1: Ori mi jade.
0: Inu ipamo ogun to le.
1: Inu ipamo ogun to le.
0: Ori mi jade.
1: Ori mi jade.
0: Inu ahamo ogun to le.
1: Ahamo ogun to le.
0: Awon ti ogun to le mba po.
1: Yes, sir.
0: Awon ti ogun to le mba ja.
1: Kai.
0: Awon ti ogun to le. Ti mba won ja.
1: Yes.
0: Ki won ma bo.
1: Yes, sir.
0: Ninu ipade agbara.
1: Bello.
0: Tuobi.
1: Sa.
0: Nigba ti ase wa kan orun. Orun o yo dan kankan.
1: Bene.
0: Asene.
1: Kai.
0: Tuobi sa.
1: Yes, sir.
0: Awon woli kan se me labi orun yi. Ti orun da mo.
1: Oh yes, dada.
0: Orun da won mo.
1: Dada.
0: Lai ti ko gbo mi. Ki se gbogbo ni loju ogun. Ni mo nbo.
1: Mba.
0: Ọpọ loju ogun.
1: Yes, sir.
0: Won mo ku soju ogun.
1: Confirm.
0: Wo bi mo.
1: Yes, sir.
0: Ko se ni ki se gbogbo ni rajo. Ni mo nbo.
1: Rara o.
0: Inu ogun to wa yen.
1: Bene.
0: Ajo lo wa. Won fe ji o pada sile.
1: Yesu.
0: E lai ti.
1: Yes, sir.
0: Wo bi.
1: Wo bi o.
0: Awon to loju ogun.
1: Yes,
0: sir.
1: Sir.
0: Bibeli te mi fi ye mi.
1: Yes, sir.
0: Ti ogun ba kayan mo bi ogun ti le. Won mo pa ni sibe ni.
1: Atani wa yo.
0: Be ni sir. Won mo pa ni sibe.
1: Yes.
0: E gbo ti bere so ni.
1: Yes, sir.
0: Won ko letter.
1: Eh.
0: O si oju ogun. E fi balogun mi.
1: Bene.
0: David lo ko letter o. E ba n fi balogun mi. Sibi ti ogun ti le.
1: Yes, sir.
0: Nigba ti ogun ba gbona. E pa sibe.
1: Kai.
0: Bíbélì wípé nígbàtí ogun le tí ogun le ìjà náà burú fún Saulu nígbàtí ogun le ìjà náà burú fún Saulu wọn gun ó ń bẹ̀bẹ̀ ikú ó ní kọ́ ọmọ sẹ́wọ̀n ó pa òun nígbàtí ogun le.

0: mo tabi meli debe.
1: Yes sir.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Oni jina le gogo gogo.
1: Eh o.
0: Gogo awon to ba jona wo ko.
1: Kai.
0: Gogo won.
1: Eh o.
0: Won ti lo sise.
1: Yes sir.
0: Won jere.
1: Eh o.
0: Irese won.
1: Bene.
0: Won ko lole.
1: Eh.
0: Won ko owo lala.
1: Yes sir.
0: Owo biti biti.
1: Eh o.
0: Won ko lole.
1: Yes sir.
0: Bo ti n ko lo.
1: Eh o.
0: Bi beli wi gbe.
1: Eh.
0: Won da gogo esojo.
1: Bene o.
0: Hmm. Iji ogun to le.
1: O le.
0: O de gba gogo ti won ko bo la.
1: Eh me mi ma o.
0: Lati irin ajo.
1: Bene.
0: O gba gogo lowo
1: mi. Bene.
0: So.
1: Yes sir.
0: O ri pe iji ti fe gba gogo nkan wo eto.
1: Jesus.
0: Eh.
1: Ishada mi o.
0: Ogun to le. O ti fe gba gogo nkan wo eto. E wa arabirin.
1: Yes sir.
0: O ni sa.
1: Yes sir.
0: Eh ni asa January. January.
1: Bene sir.
0: Ohun.
1: Eh.
0: O ni 3.3 million.
1: Yes.
0: Ninu account.
1: Confirm.
0: 3.3 million.
1: Yes sir.
0: Ninu account.
1: Eh o.
0: Ni ojo ni January.
1: Bene o.
0: O ni inu rurun kan bere ni.
1: Yes sir.
0: Inu rirun.
1: Eh o.
0: Just inu rirun. Just.
1: Bene. Jotun kan
0: inu rirun.
1: Eh o.
0: O de bere.
1: Yes sir.
0: O de ngbe kiri.
1: Eh o.
0: 3.3 million.
1: Jesus.
0: O de ku 200,000.
1: 200,000.
0: O ku 200,000.
1: Bene o.
0: So.
1: Yes sir.
0: Mommy.
1: Yes sir.
0: E je gbe Oluwa gbe. Iji ogun to le.
1: Hey.
0: O ma le gba gogo kan lowo eyan.
1: Agadi waye o.
0: O ma pada so eyan di agale.
1: Bene sir.
0: Beyin o ba sora.
1: Yes sir.
0: Yes sir.
1: Yes sir.
0: Eh kini kini yere. Omo mele omo marun mo bi.
1: Bene.
0: Mara lo de wa laye.
1: Eja.
0: Yeah.
1: Ogo.
0: Mo ti re n to mu ni omo marun.
1: Yes sir.
0: To pada di agale.
1: Bene sir.
0: Mi o so pe iwo.
1: Rara o.
0: Rara o.
1: To.
0: Sugme.
1: Yes sir.
0: O ta n de o kaleko.
1: Eh o.
0: O n de o de.
1: Bene.
0: Mama.
1: Kai.
0: Yes sir.
1: Yes sir.
0: Wo bi o.
1: Jesus.
0: O ye ki o gbadua.
1: Yes sir.
0: Saju ojo ibi.
1: Kai.
0: Hey. Begedi agbina.
1: Eh o.
0: Wo bi sir.
1: Yes sir.
0: Baba mi fe sise.
1: Bene o.
0: Ija la fe bele.
1: O de o.
0: Ni aye.
1: O ye.
0: Ati ni orun.
1: Bene o.
0: Sir.
1: Yes sir.
0: Mo mo oro.
1: Bene.
0: Ti n gbi oro mi.
1: Bene.
0: Mo mo oro.
1: Bene.
0: Ti n gbi oro mi.
1: Bene.
0: Oro.
1: Kabiyesu.
0: Oro.
1: Kabiyesu.
0: Bibeli wipe.
1: Yes sir.
0: Emi gbi oro mi.
1: Bene o.
0: Gaju oruko mi lo. Bibeli wipe.
1: Yes sir.
0: Ni atete ko se. Ni oro wa. Oro wa pelu Olorun.
1: Bene o.
0: Olorun ni oro na.
1: Yes.
0: Nipasẹ le ladun gbogbo.
1: Yes sir.
0: Ninu re ni iye wa.
1: Bene o.
0: Iye na ni imole araye.
1: Yes.
0: Imole na mole.
1: Bene o.
0: Laarin okokun.
1: Kai.
0: Okokun o le bori e.
1: Bene o.
0: Okokun o le bori e. Ta ni iye.
1: Yes sir.
0: Ta ni oro da.
1: Yes.
0: To je iye.
1: Yesu
0: ni.
1: Yes sir.
0: O gbogbo to ba ti ku.
1: Bene o.
0: Gbogbo ise to ba ti ku.
1: Bene o.
0: Ise ti ogun to le ti pa.
1: Yesu.
0: Iye lo le ji.
1: Bene sir.
0: Yesu lo le ji.
1: Bene sir.
0: Ma gbe esoro yen bo.
1: Ma bo.
0: Lodo Jesu.
1: Ma bo.
0: Ma gbe bo.
1: Ma bo.
0: O nikan lo le se.
1: Oh yes.
0: O ni iye.
1: Bene.
0: Ajinde.
1: Bene.
0: Ati iye.
1: Bene.
0: Ajinde.
1: Bene.
0: Ati iye.
1: Bene.
0: O ni emi ni one.
1: Oh yes sir.
0: Otito.
1: Kai.
0: Ati iye.
1: Kai.
0: Kai ale mano. Raye na mana katamo. Raye le mano sawe. Raye luka de baneta. Wobi.
1: Yes sir.
0: Gbemi dada.
1: No.
0: Ongo luwa ni eyi.
1: Bene o.
0: Ma gbebo lodo re. Ma gbebo.
1: Ma gbebo.
0: O na lo le se.
1: Eh o.
0: O ti se ta won to po.
1: Yes sir.
0: Mi mo bogun ese le to. Omokunrin kan wa.
1: Bene sir.
0: Mo ka ninu bibeli.
1: Yes sir.
0: Ninu we Mark chapter 5. Mo ka dada.
1: Eh o.
0: Wobi sir.
1: Yes sir.
0: Nimi ti ogun re le de.
1: Eh o.
0: Won mo fi seke seke de.
1: Yes sir.
0: A de ma ja seke seke.
1: Kai.
0: A ma ja ewon yen.
1: Eh o.
0: O ni ko si ewon to le de.
1: Bene o.
0: Ninu boji ni le re.
1: Bene o.
0: O ni ibugbe re.
1: Yes sir.
0: Ninu ibuji. Bene sir. Ewon tan ba fi de.
1: Yes sir.
0: O ma ja.
1: Jesus.
0: Nimi ti ogun re le de.
1: Eh o.
0: Sugbon nigba ti Jesu dodu e. O si le jade.
1: Adani wa yo.
0: Ogun de se.
1: Kai.
0: Lojo kan.
1: Bene sir.
0: Mama.
1: Yes sir.
0: Ogun to le to n ba ja yen.
1: O ko Jesu.
0: Ko le gbi e lo.
1: Rara o.
0: Sami to le.
1: Yes sir.
0: Ko ni gbi e lo.
1: Amen.
0: Ogun yen jade lara.
1: Amen.
0: Ogun yen jade.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Wo bi.
1: Yes sir.
0: Jesu.
1: Bene.
0: O ni iye.
1: Eh o.
0: O lo le so gbogbo ise to ti ku.
1: Eh o.
0: Ogun to ti ku.
1: Eh o.
0: Lo le so di aye.
1: Bene sir.
0: Bene.
1: Yes sir.
0: O ni o ni iye.
1: Bene.
0: Bibeli wi pe Jesu ni imole araye. Imole araye.
1: Yes sir.
0: Imole araye.
1: Yes sir.
0: So gba mi gbo.
1: Bene sir.
0: Bibeli fi ye mi.
1: Eh o.
0: Olorun to ji oro.
1: Jesus.
0: Ko seni to da.
1: Jesus.
0: Ko seni to bi.
1: Rara o.
0: Eh o ni ni ati kan se.
1: Eh o.
0: Olorun da orun ohun aye.
1: Eh o.
0: O da orun ohun aye.
1: Eh o.
0: So ko si iya kan to bi Olorun. Ko si baba kan to bi. O loyun ara re.
1: Bene sir.
0: O gbebi ara re.
1: Eh o.
0: O sora re loruko.
1: Eh mememo o.
0: Jesus omo re.
1: Yes sir.
0: Idi niyan.
1: Kai.
0: To fi je ki Jesus waye.
1: Yes sir.
0: Lai se ibalopo.
1: Bene o.
0: Okunrin tabo.

0: tiẹ wa ma fọ ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
1: babangana baba kerewa
2: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
0: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
1: phone number mi 08164122777
0: agbo marugbo takebe ohun ni agbo temi ngbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba ton a tu pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti rin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori oko re kan si mi
2: ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
1: babangana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777

0: mo pe ba se ru nkan be ni be nu won ki lo wa be nu o e ko la ma wi lori ategun amo alaye nlo gba o wa won obi kan pe kokon yi ninu won o yi ki ninu won bi ball
1: o ba mi e wa jo
0: mi gan o e yo sha dede ga bi pe mo ni be
1: mi alaye kule
0: mo ki somo
1: ninu
0: gbogbo e gbogbo e kon salaji agba baba laanu ke lori gba morun be nitori ewe ategbo tolohun oba mi da sile aye da fun decoration la so o da fowo omo niyan lati ma gbegbe aye alaafia gbe aye iro
1: aye abe lori oriba
0: e kokon be nse yin ni boya mole bi yin kon lo se be to nse latojo to pe je tin ririn te ronu abale sodo alaji agba baba laanu ke wa gba morun oje lori eti mo wi abi gbogbo eti mo tin wi bo lati eko keto yi lagboye ke gbo lagboye eyun se be o se go tun sare se be je nfi number alaji agba baba laanu lede ki tun fi yin lede si nitori wi pe oju oko te tododo won niyun gege mo ti wi number baba re 08063 9708290063 9708 29 number alaji agba baba laanu ni
1: kem
0: bossi pele keji ni pariri se laye eda eleyun se be o gbogbon
1: amoyun ile
0: eda ba wa se be to la lafia laye nbi ti o ba ni kobo lapo ronu ai lowo gan le da iso si lago ara o
1: ewo
0: lo wa se be to nfile aye yin lapo shala kala lo se be lo ngbogun lowo yin alakala te ba ti layun bayi adabi wi pe gbogbo ohun te ni lowo lasiko yen eleyun yo gbon danu ate nla to pore nu laye ti
1: o
0: ma ti feyin lele lowo ale ki won ti ko pa ti ede ki won ti ma na yin lotun losi ki won ma rin yin mo le shakoti ti yin ni se jakule ni shami korira lodo alaanu ni shamu bo se ni shamu bo ko ataya ni eti lori ise nlo se be to nda yin laamu gbogbo e gbogbo yo kuro laye ti
1: e
0: kon sawon to moju leje oro
1: so
0: mo lohun oba mi ti o mo bi o tin be lo oba yin be lo ise aye yin yo se be yo rorun wonku wonku ni lohun oba to tin ba wo isoda isowo awon eda kan se nigba kan ani
1: o
0: ba yin se ti tun se be je wa soro nipa ise nla kan ele itolorun ala se be to fi ke alaji agba baba laanu to gbale gogo ejonu agbalu ni o npe ejonu agbalu yi o ti gba gogo aye kan kanrin kese nitori wipe gbogbo eda ni o se be ti o wa mu girigirigiri ti o da wa sodo alaji agba baba laanu wipe ejonu agbalu la ni lo si teyin woro won wa ndupe ari yeju eyin agbe ile to ba wa se be te pe ere oko yin ki ta ki so boku aboku a eyin ere oko yin kekeke ba eni ma mu jade ere tin be nu oko yin eleyun ki ko kan salaji agba baba laanu ke lo re gba moran be pe ojonu agbalu le se be te ni lo ere oko yin yo ma so boku aboku aboku a yo ma so jigbini ni yo ma ta boku aboku ni tan je gbese lori ise tan se gbese ni ran yin gbogbo gba be tin sise bi erin le jeje le olulu eyonu agbalu
1: aye abe lori oriba abe lorun
0: iya loja baba loja laye nbi atajere ni fun yin o nse owo pelu ere repete ati ise ile to si be to ni tu ko te nle latojo to pe yo teyin lowo ni ajo silu ebo yo di ronun fun yin ani gbese jija yo pora laye tin oje gbogbo e gbogbo baba laji agba baba laanu ni ke se be ke ma kan si number won na leleyi ko to di pe won o se be won o gbe baba gori agbagbe
1: e pe mama ri ba
0: number baba non leleyi 08063 970829 alaji agba baba laanu mo kiyin e kale ki gbogbo olugba tolufe wa kale toni
2: e ku dede akoko yi gbogbo eti to ngbo mi nibi ti eto yi ba de ipinle ta wa ni abawon ipinle ti won mule ti wa ajinde aro ma je o
0: ami
2: aisan ti ogbogun ko ni senu kankan wa
0: ami olohun
2: kini awon nkan ti a ma fi mu wa funra wa ni gbogbo igba fun won to ja si yu pe baya kokoko ti eleleyi iwo na fi dile nkan abi ko fi nkan ledi iwo nu ori ka abi meji mu ninu awon eyi ti atokun ti so lati eka teyi ti mi na tun fe fi ku

0: ti atokun wi lori e iwo na mo pidile nkan bi mo ti se so lekan si so kan to ma ba awon eto na lo si waju a ja ko daruko awon bi te ti le ma ri wa awon ojo te le ma ri wa gbogbo en te ba wa ni lu akure ati gbogbo bi te ma pakure lo sunma ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday ojo mete ta le an ba pade ni lu akure te ba sa ti dakure e so pe en lo si lafe Junction te ba ti de Junction era won lokada nibe eni ki won gbe yin lo si oke ogba di mango office wa ba lanu eyin to ba ja si wi pe ondo road lo ni ona ti yin je ma e ma tun pada wa si lafe Junction ma e duro ni second gate mechanic Junction era won lokada nibe na e so pe ki won gbe yin wa si office wa ba lanu loke ogba di mango ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday feyin te wa nilu Akure eyin te wa nilu Owo ati gbogbo agbegbe re pata eyin Kogi ni eyin te wa ni Kabani eyin te wa lakoko Edo ni eyin te n gbo wa Labuja eyin te n gbo wa ni gbogbo bi te ba sa mo pe o sun mo Owo ojo Saturday ojo Sunday le ma ri wa nbe Saturday Sunday te ba ti de lu Owo e so wi pe n lo si Nago Plaza ni dojukoju le itura Alafia Hotel te ba ti de be e so wi pe aye ti baba lanu danbi won toka odo wa fun yin e ma gun oke asi loke sale la ba ti se ma so ni gbogbo igba te ba ti de be abi ke pe number ti atokun pe fun yin atutun number na pe fun yin ojo Saturday atojo Sunday la ma wa ni lu Owo to ba dojo Sunday ago meje la ma close nbe eyin te ba mo pe Sunday leyin fe we tete wa laaro ko to di pe a kuro nbe Saturday Sunday to ba kan osu ba se ma so ni gbogbo igba tojo ojo environmental a ni si ni lu Owo lojo Saturday atojo Sunday to ba ti bo si pari osu to kan osu a ni ma si nbe e ma wule damu wa lati le ma wa wa si be eyin te ba wa ni lu Ore ati gbogbo agbegbe re eyin o ma ri wa ni ojo Monday atojo Tuesday ni lu Ore te ba ti dore so ke ba ku sale nlo e ba ti wo ba ku so pe office baba lanu le nlo ko sente bere pe bo office baba lanu ni ba ku sa ti won o mo be ojo Monday atojo Tuesday ni ojo Tuesday re ago meji la mo kuro nbe ba se so ni gbogbo igba na ni yi ago meji ni te ba ti nbo e pe number wa ke to kuro number ta tokun pe fun yin e pe number e je tun number na pe fun yin fun won ti e ti lanfani ati mo number na tele 0860 67 0829 0860 67 0829 number to dele se Alhaji Agbanu ki wa lawon nkan ti a fin da ni leko ni gbogbo igba orisirisi awon arun la isan la mo so le lori ta m jo pe ba ti se n so le lori gbogbo igba elomi wa ko mo tin se sugbon nu awon nkan ta n so yi in lo fi ye pe aseru nkan bayi lo nse ohun ta ba ma gbero eto ikale opolopo awon eyan ni nkan si na ti omo nkan ti nse ohun ko mo tun yato fo si opolopo awon eyan ni arun aisan o ba ti pa danu ni o ba ti ko ba won sugbon awon eto yi o nta onikaluku ji ni gbogbo igba nkan ta n so na ni pe lori eto yi eto alafia imara alafia ba se toju eyan ba ti se raye gbe a toju re o tun raye gbe awon kan mejeji ta gbe kale lori eto ina niyan ki wa la awon arun orisirisi ti n dawo laamu ki se gbogbo aisan la le ma daruko pata gbon ti won na ba sa ti mo pe aisan ni to ja si wi pe boye ti won bi omo ni boye ti won o bi omo to je pe gba to daye na lo dodo re iwo na ma bo wa ko se le to de to gbede tagbara olohun obo oka ko se le to gbede to ja si pe wi ategbo ta ba na si yo mu pelu ase Olorun iwo na ma bo wa ma bora re pa ma le ba se nso ni gbogbo igba ma dake to ba ti dake tara re oba ni de bare oba e dake ni aisan loruko ti won pe hun o ni tumisita ki n fi o sile sugbon pa mi mo ki n pa loruko ta aisan je gbogbo n to ba ri o se owo ni nse ni en ti n be legbe re ni nse ni abe en ti won na kan le foro enu ko fi sanfani fun pe won na wa tun lo si bi bayi wo be iwo na fi sanfani fun bi awon kan ti se lori sirisi nu eyi to wa je pe ti mo tun wa fe so lori e feyin obinrin te je pe alawa ri ni yin te n woju Olorun fomo opolopo obinrin lo wa to ja se pe nkan alejo re ti lo ti o ma wa lero pe oyun ni nbe nbe won ma so fun kun ni nbe nbe nkan kan yi kanu hun nkan kan rin kinu hun abi to hun ba ti e di pe losui inu ri o tobi losui to tun dosu to nbo enu ri o tun lo le opo awon yen ni ati so npe ko ma bo wa ki won ba si si abe si lati le mu nkan na kuro nbe awon na wa so fun oni sin pe ewi ategbo o ti wa ta ti sawari re to ja si pe ta ba na si pelu ogo olohun woro wona kini ora bole lara re ti o ni ni olara ti o ku nbe opo eyan ni o loyun to ro po nloyun opo eyan lo ja si pe nkan lejo re to ja ti pe kini ta nso yi nlo sisi nkan lejo re ni ojo ri ma ti o ma wa so ka kiri po nloyun to ba debi won ni won gbowo le ni to ba don won ni won gbowo le ni won o gbowo le ki soyun ni nbe nibe arun ni yi kinu e arun ni yi kakiri nu e tuwo ba ti wa riru ele iwo tiru ele nse ma bo wa ewi ategbo wa ta fi toju e ma bo wa pelu agbara olohun yo sese ko si nkan te ba de tolorun obo ni sese eyi ti o ni sese olohun ni joko dodo ti wa ma bo wa bayi ni iwo to ja si pe boya npa riri se ini ti e ati je ati mu in lo ku die o tun fa fun wo awa ko lase olohun na ni o se sugbo olohun to da ewe to da egbo o da fun lilo lori sirisi ni bo ti se da awon eyi ta nje ninu obe be lo de yi ta fi le fi se aisan re ni kuro be lo de ta fi le tun igbesi aye eni se bo ti se da lori sirisi nu inu ewi ategbe na la so temi ati ewo sorun inu ewi ategbo ni bagi temi ati en gbe kora ta n gbe kakiri gbogbo nti e da nlo lori epe yi inu le na lo ti jade lare wi ategbo na ni won ti mu ko wa saisan to nsi o ko si nkan kan ti nsi o ti o ni nti an le fi toju re ninu ewe ati egbo na ti wo ba ti e pade ohun ni ama pelu agbara olohun ba ti se nwi lati odun ta ti ngbi na ki so odun kekere lati nso lati joko si lo apolu ondo state yi tolorun si ngba ti ngba ti ntewo re ti fi ngbadua wa lori awon eyan eyin na dide nle foro ara yin e ma bora yin pa e ma bora yin pa e ma bora yin pa e dide nle foro ara yin gbogbo to ba ri omo si olaisan atokun ti ka gbogbo e late kan arun to se so arun ti o se so arun larun nje kekere arun kankan o si alafia ni kọlọrun o fun kaluku eni iwo na dide nle foro ara re gbogbo onisi owo ni onisowo ni oja lo gbe kale ti o ta ni ma bo wa iwo na ise kan lo nle ki ti o bo si ni ma bo wa irin ajo kan lo fe rin ni to tin lelele ti o se se ma bo wa abo be lo abo gbiyanju si pelu agbara olohun yo de se se iwo na o se se bi inu awon titi won se se ini ti e na wa dide nle o ma bora re pamale number ni ko tun ma pe le kan si 08063970829 number ni ko ma pe ajinde aro ma je o aisan ti o gbogun koni senikokan wa o
1: ami olohun e ko lati e kan baba

0: ayé mi dọwọ rẹ ayé gbogbo wa dọwọ rẹ ka to ma fi yun se lo fun ti dede asiko yi number laji agba baba laanu re lekan si nitori wi pe iti baba tin wi lati ekan ti o ti kin leyin yen won ti se alaye o ti ye yin yekeyeke iti mo ti wi lati ekan alaye yen na ti se be o ti ye yin yekeyeke amo fun o itosiwaju eto yi tesiwaju eto yi number eni ke se be ke kan si 08063970829 00639 970829 eke to ba wa se be to nfile aye yin la pe ninu arun ataisan yi tin be laye boya fi se ni boya ise aye ni boya arun ara ni boya ite jogun ni gogo e gogo e number yen na ni ke se be ke ma kan ko kiyan ku kan le o boya jowo ebi ni zan loko mi wa ni ku moro leke amile mero ede kata pilor eti wo le a se bi na ni mo fin kin o o digba o
1: Oja ni mo gbe kale yi ti o se ni bere nti mo nta o ya nbadan jare
2: iya tankete aye nle onbi o nsa loka function nbo lowo ja aye o to gbo imoran mi o ya lodo alaji agba baba lanu spiritual home o gbona bi elegun sepona o n gan lona abayo to po awon to fe tatajere nsato eni woko waya eni fe gbomojo an lo be confirm ni ki nsasawo ninu cash po owo aye kuro lara ni
1: sebi ilu akure ni won wa
2: be ni won wa ni di mango oke ogba lojojo Wednesday, Thursday ati Friday so follow kada ni Lafe Junction Akure ni Luowo e lo pade won ni na God Plaza lojojo Saturday ati Sunday opposite Alafia Hotel owo Monday and Tuesday ni ka e lo pade Alaji Agba ni Bakusa Street opposite Ile Iya Bakusa ilu ore Alaji Agba koja be agaga Yonu Agbalu oloselu contractor eyin ni Yonu Agbalu wa fun bo ja otan telephone 0806 397 0829